0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alamo la male ho eki pe malo le tonga to pe ko flip mo to lalo mo ngo a ho falai te ko ni wo ful ma o me wa fe wa no. Na yo fo mai a Britania ya ne afiki ha ngo ngo fo hoare ngali vale fo to puita. Pe na ya fe fe a fo to to nga o na fai. Ko le tio ko le Caroline e feitu ko Essex. Na nau popo aki fie ka unga ma mahi ki nau tō lia ko e whakaha tokua ko hala e tu i Britania. Koromo ni pe ia. Na i kai ke te whaha mea ka koe kore whamore more pe i e whiha la ki whaka kompiuta tokua. Ka hiri ko ia, na esu whakatutu le rei pe a whakamata la ia ruak whakaha ko le tio Le tio Caroline, be whaha mai rewa moe o ngongo, be moe whaha mai o kia ie ai o ngongo, mahu inga ke whakaha. Mahalo ko fie ulua ki tokua. Ka ke he ofo pe u whamore mo lepe, e ka o whanongo, a e ngā ue hala koe ni, me he le tio Caroline. Ko whaha e whaha i whapolitikare ko ia a leipa be moe Green, Ko e liriu koe ni o kutu waki he pule a ngā te nau whakahoko, tene ue sia a ia a community pia mo e kakai o e whonua. Hange ha mofu i ke a mea koe ni, pia mna whakotu utu ke lulu a nofo koe ia. O nofo koe ia a tuku waki, o hala ia a toko taha katoa pe o nofo tatongi i e whare o community. O kti whenbe he minister ke social housing ia, o ne pe, o mna o whenga pe ke whea e mea katoa. He kuhange ki ai, ko e tokotaha ko ia o ku mao whaamiri, pia mao hano whare me he pule anga. O kuhange ha loto kua ne ikuna. Ko ui ai he minister a ia, ko e lao whakanga anga koe ku whaha he pule anga, na lulu ai nofo, ke whapapau i, ko re rei taha o ku mao ia e he kakai, pia o ku ikai hawhiriwhiri maa nako. Ko e pacheti, tene tokoni ia ngai whaamiri e taha kiru, taha mano. A kia paanga e tahanima he wike. Pe koe paanga e tolu noa rewa, ki ngai whaamiria e walumano. O gai e ho haa ai kau tāma te afi, i he tuunga koe o kui ai a e nau mea ngā ue ki he ahoni. Na e whaifoki e nau whenga ke hiki a e totongi. Pe koe ni ku mahino mai e ni i he ngahi whatu tāma kia ku hoko, pe hoko e mga ngahi mate, o kui kai le rei a me ngā ue koe ia a kau tāma te afi. Ko whiri atuai e he whare are aia ha ko miti ma kehe ke wakai a tu unga koe a ngahi nau nau tā mate a fi. Pea ko whoro mai foki pea moe kore ia a mātua ke roki wakai i mohona wāhenga. Pea ke emu ngahi whare re ina e whai i he ko hiri pea ko talo me iai. Ko lahi a ngahi nau nau fu ou ko langa mo e harapure anga fo ou. Ko ha au kui kai ke whalere iai e ngahi mea ngā aue ke tā au mo e taimi o tau iai. O ku hoko hoko atu ai pē a hono tā langa i ko ia a e tō taha ko e whiwhine. Ko hai a e whiwhine. Ko e whiwhine ngai nia i whare alea ke whai a hono define pe whakamatalai. Ko hai ia ko e whiwhine pe ko hai ia o kui kai ko e whiwhine. O kuhinga fuke nia kuhi koe lahi a hano ngahi ngā ue hala aki. E whahinga kua nau fie whewhine, ka o kui ai e ngahi te whito ia, o ku makatu unga me ai. E toko taha koe ni koe whewhine, ko uhi kono na tūla, kono tuwhakanga, pia mohono whaunga. O kai fuke a hoha aki e tau no fohena o si ai, a ngahi whonua i he kuhiri, Nā nā waiwa inga noa aki pē, ai kakai whiwhine, pē hoko ai e ngahi whetu u koe uperepere ngesi ke mālu ai e whāna uia, ko ue sia e ngahi whetu u koe ni. Ko fotu ai Winston Peter sia ke whakamahino, ko hai ai whiwhine, i e so saieti nuusila. Ka o kui kai koe toko taha pē o kune liriu, mā tōunga i hono teunga, pē koe pola nauna o kune whakaungai. Ko whao whakaotua pē whakapapai, pe tuku pe mua ki ai. Ko tuku pā ai e ngō whai whare area ia National pe mua act, te nau pōpō nau tolu ki e whotu ai New Zealand First. O ku lotonga lo wā whoki mua whare area i he tau te peiti ko ia, whikau aki pe a mua ngā hi whaitoo o ku lawa ke taitotongi. Ko mahino mai whoki hangi ko e huhu malu i fulu e taitotongi ki he whānau e toko uakilu ni mamano. Pea koe totongi lahieni. Ka kohono mo oni, okta e totongi e nia ke toko taha huhu fulu, ka koe toko taha koe o kumai me ai, oku ai ai pa angai o firma o kito tongi me ai pe ko ta to tongi ho ho fulu ka o kito tongi be ki he pulanga o ku asi ai pe mo puputu o ia atamai ma fasia fa ka kau kau mo nga hi me a behe o lava ke ne wesia ai anga mo ulere ai nofo nga tanga be mo ko mai maktatol ha ko ni fatanga be ke mo ma ha lere ko flipo modulalo tu afatu
0: 531 PI, now on iHeartRadio.

G. Dar ngwa te kana mora tau na Unveil Gospel and sere kemuni chi o wanga sa sipti ngwa bikenda na tolu and tin kalima na miniti and e kabini warong buka and dain karusa bul karuni singa ni bulo me ronon dolu rusanga bulu ka ono ni sambula binaka ni mata binaka mai. Kenta maki kia mini ke di tiko yani na kabina kani kua na PMN Fiji sepa mana viti and bio libo libo ngo ni 531 PI and na ya kabi binaka and dai ni bula binaka na marama na turanga na dharbo kena ngone lewa ni sema tiko mai and kabi binaka ni kua sanga ningole zabi kimi ni ne soli soli ni varong tali tinga mai and kabi ni varong buka binaka ni kua sanga tiko mbeka mai na buli ni sam bula binaka baka mbula tali tinga ni na bendela ni abaka turanga na sana tin kaba and on the bonua ni sam bula binaka ni mata bina kamai. Ito ba mula talitinga ni weke muni kita sara siya mitinga mai na live stream ni pmn.co.nz ni mula bina ka amai na tayini buruburu dhaba nga ni siya mitinga mai kina ena ya kabi bina ka endai. Piki mni nandau siya mamai na loma ni bodha ni balu bina ka bali buna thole wawa ni kena garabitu na itabi ni tiko besa ututaki ni mula bina ka. Ele no turanga ibi unga na mni ndau ni bengarabi ena ya kabi bina ka endai ni taka ni ni tali taka tiko na nomu ni na ya kabi binaka ni kua me zapa tiko ito na mazao ni ngarabi taipa kabuli kena zaka zaka so mbeka suka tiko na zaka zaka ngole tiko mbeka ipale so mbeka sanka ngole tiko mbeka mai zaka zaka so mbeka repik teki tiko mbeka na ngone buli mera ngole ipale ni mbule binaka ni mata binaka mai nonde awe tiko niko spele ngome na tolu kina vana kaloko dana ni no tinga bi dana serngo rona serre dana rongo de tikina no nanta banga ba kalo me ba karto ba karuta kamai na wekanda na balni lotu na new methodist na varu non ta banga bakalo nda na rongo de tikina na talta langase ni new methodist church o talata la atu ubulaono tomaru tona youth gospel and a sere zere nakalo asipti ko bikanda na tolu de tin ka bitu na minite ni mbole binaka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bono ngone lewa na bono avina ka o viti ka sale tu na bono le bono Islandi do kletu na bono ni be o mala mala mala o bola bola au te roa na waro tu ngone stesi na AM 531 PI Pacific Media Network ni mbula binaka na to programu ni bivaro mbuka ve mama ni tolu ki na bana kloko sa kali bono binaka sa ni tini ba dawa ke na dilo mai kina au ni taka ni na rong makari se se tukani wakana karistala na bose ni kalou ene kami ni sikani dai wono waka fangarei he militan tauranga ni mbule binaka roturua taupo ki Hawks Bay sa kali wuna waka binaka na mwini tuni inti wani si wuna ni kua si ni ngule dhabi mai mboto ni Tomosan ena North Island Wellington Manawatu wata ki Taranaki ni saki nda wakita litunga ene si wuna ni kua South Island Christchurch Dunedin wata ki Iwan Kagil sa kali wuna waka binaka na mwini tuni inti wani ene si wuna ni kua au nui taka Bosa ni kalau enonda, ene si mina nukua, ene waga buri waka sama, bim boli, me binaka ki nonda bula, ni lako pata kena.
2: Ni mami kalau, ke mami waga bini binaka, ene bongi ni singa nindai o kemuni, na ni mami ulu batu. Ke mami waga bini binaka taka na bula, esuali wale, e andra na mataka ni singa nikua, tau tau tu na uda, waga turumbu tau tu na lo malangi, ia ni, toso tiko ngana singa, ke mami reda ni sa ambasi katiko mai na rarama ni mata ni singa, me do boti ko mai ne kabini singa nei dai ke mami boga bini mina ka beke muni mina bo le buturanga nan raki boga lo malangi ko ni sa boga rauta ka nan bogi ni kwa ni bo sa mai na ni mami klo bole to ke muni ko ni sa boga buna nan bula nan bula singa tali ti ko nan dona banua singa ni ti ko na daga daka singa ni ti ko na koro singa ni ti ko na bo e da buku singa ni ti ko na ilabo nan bula sa tu nga beke muni bo sa beke mami na ni mami klo ena buli bola tambo ena bongi nikua mendo kai me rokobi nga kina na edamuni ke mami dhubo gamasu ena edamuni chisu na ne mami turanga chisu na ne mami bogambula emeni baka emeni beikwa toka samu smile beikwa ya lululu beikwa ya kabi kwa ya rere totoka bia uko iko ngai toro somu na muinda mendambe ena bongi nisinga nindai tali nanganga nisere langa titiko na bongi nikua Dona ibu na ule butu na sere, sere le butu doko era bola era tamata era lumuti, era boga sine titu na el tambu. Emeni, na ngau na talenga ko boga sine tiki na el tambu ko na bakila, sa senga walenga ni sere kamba kamba, me rongo rongo binaka ko bakila ni sa duruma na engomu, e duruma na monomu masela. Baleta naba, baleta na el tambu nga kambita birenda uni sere. Na lo tambu talenga e tiko weekend na langa tada sere. Sa o te vida na rau nemba ki na bola ni serengo. Bola ni bola tu ko ra e lumuti tu na non rambula. Toto patanga ni bola tambu. Ka weekend na bola tambu na karoni timodi. Ke na wase to lu ti ne tini gono. Sa baga buna na kalo ni bola tambu ke denga. Ke bale na lo tambu e baga buna tu. Every scriptures are inspired by God. Kembali na ninda mai wili kata le bola tambu se da wili kana bola ni sere na kani kalo ni nda tu wata tu kina lo tambu drumi kenda na kena yalo drumi kenda na kena na kena bakasama e drumi kenda talanga na nda bina kata menda mala unde bata kena sere bolai sinda langa sere tu da ngai langa sere tu na London nda loma mbimbi kena rarawa E baka e, nda sa kawa itaka nga na irongorongo. Nda sini kawa itaka na nganga ni sere. Kami kena ni bol tambu. Nonda inronro ko chisu. Ay baka ruru may na da. Stamatu na da? Tapo didi kina bi malinanda. Atapo didi wabo kikina. Nyo chisu na ibaka ruru may na da. Hemeni. Katu bi kena ni bol tambu. Nda sa baka dengo tu. E ruku ni tambana nga. Kati kumi kanda na sama ibu titiu sanga bulgan dua. Kure saati ko na nona itiko tiko na kalu lebu. Kure sabo ka rumuti nona yalo yalo na kalu kau kawa. Those who dwell in the secret place of the Most High shall abide by the shadow of God Almighty. Kembali kenda na kaya au rawa ni rawata. Itu biya una kau kawa. Bal na kalu saati ko batik yau. Salebu ko ko itiko iloma. Salele ko itiko ibura Dua na kana nonda rere baka na kaya da kama tuwa burubura. Hey, no mukalo e de rere da kemaina kaya da tuku burubura. Kako chisu au saa vaka malu malu muta ki bura bura oti. Ke malaka ke de virita ka tume bura bura na lamba, na kudu, na lasu, na mateni, kamori matuvale, kako tisu au sa vaka malu malu muta ki bura bura. Na nongu kau kaua, e de de rema ina kai virita ka mai bura bura. Ke malo sini ba, don donu mo vaka ulu male, ni ko stava tu na rende na tabu tu na tao na bilingi na dati na bevi. Mbale te daba, sa levu ko kwae tiko iloma. Emeni. Tiki na irua. Sa ikwae nungu isa sambai. Mai shil. Kake de virita ki mai. Kuri nando wandro ni kau. Kuri nandusi. Kuri na vosa. Kuri na pagalelewa. Sa sarando na kaya na tariyau. When people gossip behind me, God show himself before them. Arreda? Mau mau wale na kakase, mau wale na wadada, na indo na tamati tuba ta kina kalu. Kami ke na, na, anda, aisea na kena wasea lima sa vulga lima. Sangan indo na yarange da kame kemu menado. Sangan indo na vosa e viva la vata keiko, mona da kina. Emeni? Songa rabale waiko, thegu tu na mulotu. Hey. Songa rindusia na mulotu. Oh, ausa, thegu toko manda. Sego hiko, thegu chiko. Saikoya na nonda isa sambai, aibaka rurumai na da. Sandau, totaki kenda mai. Okoya, menda ganga. Lako bata kina kalou, maina dhedhere kina dhedhere sara. Maina wini kina ganga. Lago bata kina kalau esenga kina nruka, esenga kina lago duba duba. Hallelujah. Kiko esenga ni kila kila ni kuwa. Ni anga baga lebu na ngarabi kalau. Baga wisibi enambula sambera mai. Sayanga nga baga leila enambula ngo. Iya sayanga sara baga lebu enambula sambera mai. Na tikine tolu, kabi kina mula tambu. Rarawa, kurarawa lako. Sekolenga tu. Se tobi mate tiko nga buki mbada. Buki buvu, buki liliwa. Korarawa. Kolenga. Seko tobi mate tiko nga. Rai saraya ni vechisu. Ay baga rurumay na ta. Emeni. Lemu na sere kenda langata tunga malta na irongo rongo. Kenda sini langata malta na kaya bolay. Vesa utaka nikwa. Kembale. Ni orang ada indu na sere, milik tali bagan dua, bagan dua. Zuru zuru tali mandan lama ni sere. Emeni, tiga apa? Batu kau nak kena rongo. Icu su nongin nongro, ay bagar rumah ina dah. Ni tiko boleh katiau, enangau na kede kede kede kede kede nga. Kani bol tambo kau boleh kami kau meni isulu kau tokala. Ah? Na isulu ko tokare tarane ngomu na kote undara tungo taratsu ne ngomu ye kane voltamu na kalo ko ngarawa e bole kada ke biko mai na isulu ko tokara na isulu to ngai tumba ye na kalo itsu sar ngai loma taranu mu bakasama ke bale ngau na kede me bisa una nonda lotu ka ko tumai kina na ulu tanga na mbongi bible study me bible study tale na mbongi ni kwa lotu bagaya logo bagai ndina Mata ini kornida na kena wase rua na tikina idiwa. Meba kane ibola sa bolai. Sa sengan indo na mata sa reida. Sa sengan indo na ndalinga sa rongoda. Sa sengan idurru rao kina alu nita mata. Na kalebu. E baga rauta katuna kalou. Ve iranga sa loma ni kwaya. No eyes have seen. No ears have heard. Never enter into the heart of man. What God prepare? Iko kila tuko ni kalo, pagara utaka tuna binaka. Ninda lotu tiko nda tapangarungaru tiko. Ninda lotu tiko nda shagal tiko. Nda check taka tali nunda lotu. Ya nabune daka kina torimata, natara mbula. Metarongi na namumbula, o lotu tiko sisiana. Mbale na nrabu nrabu wa itiko vikenda, e pagara itaka tiko, kenda senga ngani lotu binaka. Himeni. Kane bolo tambu. Kwea uko usakila na nungu nanuma membaletiko. Na nungu nanuma mo. Nonguna numa mo. Nonguna numa mo. Nanga para binaka. Bula. Na wale de kama na bula. Wale. Marau, preki. Na kake de ichi kunga abi chisu. Tu sanga vidi tauni. Tu sanga lago le kantabako. E sulia na bagademu. So e kana marijuana, me tumbu tau. So e rangu numbia, me rere ni bakamange. Se re bakana layone, i re tsini nga kina buaka. E le buta le lakanda baka sakara, se anga na kake de tu nga bichisu. Kemba le menda vi so utaka, na i bala bala ni nonda lotu. Uri rangone ni ko oti mai ngele mumu, endonu na korea. Gele mumu primary school, usasore tu mule vosa vera ngoni buli. Hallelujah. Au marra utaka ni vosa vera ngoni buli, vano mundi tau dago tu rangoni buli. Tarongo kasi buli. La bilinga manda ko sa redi tal tala nandura manua. Pola ka ni ure kada ngoni buli arra, la bilinga tau dago. Hemeni. Dua na ngauna, o vitsira kaseta tunga, nungo mula kaseta tunga na New Methodist. Kitu sa kendo, mas mas tunga mainandi, mai boy ma mai maloai na ni tu vale se ke tika buki na sokol tu lago tu kana mas lago mai gorna misan sa tos tu kana sokol tu ta ke tos ta kana kana kaseti ke tu sanga ndambe tiku sanga tu kana ni tu na na ndo na ngauna o vitsi na bunwa ra rai kina bango ra ra rai na new methodist se anga sar ni ndo e ba kasa mataka ni na ndo na television station se anga sar ni ndo e ba kasa mataka ni na mbiu na billboard Au kita dala ni ulang melang basa orang itu na billboard, God of our nation. Hemeni. Kembali ni kong karabi kalau eti kona kene isau. Koe satu roba na kalau me bagam bauta nisa. Bula ko koe, dapat tale. Nisa anda usau mira. Kodei. Kure sama ke sakarai koe. Erau ni kolotu tiko, yuko sini bakas sakarai koe. Yuko lotu ngambal, lotu mekota. Iko lotu nga ambale tani ngiri na kela lali, waka chukuna mbongi. Iko lotu nga ambale tani ko lewe ni lotu. Iko sini waka sangara na kalu. O iko waka sangara na lai mateni. Iko waka sangara, warongo tundo na dhurubau. Kaila maindo ya sandua. O, taka chukia na ngunu mburu. Chuko maino mbale, harumbia tambili. O, sora ngune ngwantu kia, usala kumadani. Sebe sube nene, lai limunga talo andai. Ko dhuru nga ani, kusale lewa sara awai ningunu. Paka sakara. Pada manda manda paka sakara na kalu. Kepa na loma ni korto dhoko mbulila kandun mechiko ike. Kepa kanta paka sakara na binaka. Himeni. Kepa kanta paka sakara andina na binaka. Leo ni korto dhoko mbulila kaya binaka tana binaka kandun mechiko ike na mbongi nikuwa. Kaya asin chiko na mbongi, chiko na mbongi nikuwa. Kaya mbera may na mbongi nikuwa mo chiko ni mataka. Malaba. Koe sama ka sangara na kalou, ena kunia na kalou. Koe sabi na kata me solimbula be chisu, ya nonambula na tauri kwa o chisu. Waka sangara ikoya kwa na kunia ikoya. Solomoni, keko sa ambiuti koya, ena ngai ambiuti iko kwa kwa kata o mundu. Kembale kuni toro baka mamanda, ne ito uchiko ike. Hemeni, goe se ni tuba tuba ni New Methodist ngo, goe na ni tuba tuba kalo malangi. Hallelujah. Lebu na ngauna, nila kumain doon bibalo taki. Oh, madin doon na lo tukuri bibalo taki. Senga, olo malang e tuba-tuba tiko. Praise the Lord. Buki sara biko ato kasamu, ngay kabi ko ayiko tiko donu. Kiko tiko may vale, sobe karabi alosi tiko na ambungin ni kuwa, vengu manda na lo segori. Lako manda may mayroong adabo, sa nikalo meron ni tawaki na nanda noke bagayalo. Emeni. Kenta sa taka ba tumay na lose na kantabago sa vita sa mulembaki. Endo abinaka ikaw tamay. Sangay tumbuwa nga baka lewo na ititei. Saka na suaki baka binaka. Dabu tabioka bere yaki. Kenta tiko ba na koro dalako tala makete lewo li tapioke. Eh, yuko tiko ba na koro. Piso utaka nandela ng gori. Medambi siri na longan tapioka nandalo. Iyan na rawa nga ke baka itiko biko na kauko ni kalou. Emeni. Praise the Lord. Kabi kada ni voltamu, ke baka ando sa lotu baka yalo ka baka indina, iya na vili uta ke vike mundo na yalo tambu ni kalu. Na nalako manda na kalati ya na kena wase lima, E volei tuku mi kenda na tikine tini gono. Saru i kamimi ke govina kata mo lotu baga yalo, lotu baga indina, ia me vei liuta ki na yalo tambu ki na nomumbula. Ke senga na yalo tambu, iko na kata kata nga ba kurokaba. Emeni. Teka bunga na lotu se onchiko. Walelei sa ale oti na masumasu. Lau lau sa senga na wili bol tambu. Emeni. Ia ke vei liuta ki na yalo tambu, na yalo tambu na tumberi ki mundo utunga na kake denga indina. Lebu na kako na rongoda, ia na yalo tambu na kabi ko na kandina. Lebu na kako na reida, ia na yalo tambu na kabi ko na kandina. Tarogo chisu, e tarogo pito be chisu, turanga. Ke tu sa ambi uta na kake dengo, ke tu sa la koma muri ke muni. E poka da, endu na kai nito. Kako chisu, sa kalunga ta na tamata sa ambita na tamana, na tinana, na nganena, na tadina, no na banua, no na matabuale, ka la koma ika muriau. E anra unambulongo. E sanga ni lebo musilini, ya bunonga ko vukikina etandola. E anra unambulongo. Kembale, sanga ni ndo na bunonga ko vukikina ngaita songo. E anra unambulongo, ia maimuri, nambula tau mundu. Kembale, sa rawa ike, sa ngai rawa sarabaga lebo maikia. Buka soso umanda buana turanga. Kalatia, kena wase lima, teka buna wili wala, wili mandanga na tikina tiringono. Mai.
3: Ia ka wakaya do lako boli e na yalo tambu. Kando na senga ni dhaka wakina na ngangan reza ni tobo pakayangu.
2: Hallelujah. Kena baka Britannia?
4: I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh.
2: Ni hulu tangatiko na tolu nambongi ngo lo tu pakaya lo kapaka indina. Rawita lo noko chisu kena leo ni Samaria. Kago na leo ni Samaria. Kima misa alotu tiko. Ura ni maminga serenda u lotu na be uli wanongo. Kako chisu ya lewa. Rai sarma ya matamu. Ena yado na ngauna na senga ni dhaka na lotu na uli wanongo. Sena dhaka na lotu mai Jerusalemi. Ayalo na kalou. Oire sabia lotu wa endondonu. Mera lotu baga yalo kabaga indina. Ia na lotu baga yalo kabaga indina. Rawa wale nga. Keba ka e vili uta ki na yalo tambu. Senga ni nonda ru kaukaua, senga ni nonda ru vuku, senga ni nonda ru kilaka. Emeni. Kembale na yalo tambu, me baka mbimbi taki ninda lotu. Na tekebu ni lotu, e tekebu na saranga na yalo tambu. Saba ra ulako thake o chisu na ndelana ni vei olive, arasa tuwa politiko yako irana lewebunga, tiko talanga kina ortona tisepeli. Sanga kai bi kenda ni voltamu. Do na li wawa na tamba vale dake. Na do na ngona kenda tu sana sini mirai. Do li wawa na tamba vale dake. Ana buno rutu do songo ni kina bagalebu. Ena ngai lago mai bi kemu do na yalo tambu. Ni sala go mai na lo tambu do ngai rawata na. Kau kaua. Kau ko ni daba. Kau ko ni tarvale. Kau ko ni titei. Kau ko ni ngito. Kau ko ni daba. Kau kaua ni tukuni chisu. Ko ira kede rao ndou ndou tiko mera tukuni chisu. Sanga ni ngauna ni lotu. Puno ni dhagadhaka. Sora ndou ngito. Ravi wa seita katuna vosa ni kalou. Uira ya rawata tiko na kau koa. Balo ko bura bura era dhati chisu. Era sini talita ki chisu. Ya nabuna eva kotiki na ko chisu na kau wilatai. Ni maikaya tiko okoya. Oya una vuni mbula, oya una katumba, oya una waini mbula, oya usala kome lo malang merona mbula. Ovura vure data ya. Iko vi andara na jesi ni viti, iyo. Iko vi andara na jesi ni maduata, sebe, na jesi ni mbua, seni dhaka unrobe. Kenda vi andara na jesi, tamba kitukina na Nike, na Reebok, anda ama. Ni ndu enda ra ndu na kapole tu kino chisu i komandua. Arreda? Ia ni kondara ndu na singlete pole tu kina. Panua lebu. Panua lebu. Panua lebu kid. Se pole tu kina. Dhakau. Aungone ni dhakau. Sendule, ole tu mau. Bua, ne sana kon bua, bulare. Oh, kenda ndara. Kenda sakitaka. Ye sanga indua, na turanga ni bonu e mate na mukunda. Oso bibi. Sanga indua na tamata, sendua na president, sendua na prime minister, sanga indua na tui, sanga indua na randande mate na mukumu. O tisunga ka mate na mukumu. Kembali ke pagain dar via rawatan nambula nambula tau mundu mendangai nanu manango ni turang o Jesus Kristo baleta ni sasenga ni tiko bataki kenda kani volta musa andam beti ko na linga matau ni kalo mai lo malangi sangai talai mai na alo tambu ka durumi ra tau na do na ra uru sabulu le li manan ra wera tiko ia do na ra uru sabulu era talai ro rawa Tolu nan rau walu sakabulu, era lako ya libolite, ika yi, na makete mai lamasa, sora taku sumu isa musabu. Dua nganan rau ruo sakabulu, era gale wawa atiko, sangai lutu mai na yalo tambu. Nangone lutu kina na yalo tambu, rasa andui wosa wosa. Sa durumira na kata kata, sa bakanan buka wanga, sa maindambe ulunra. Hemeni. Niko reda indu na tamate buna utiko, e kata kata tiko, e kama tiko, e senga ni oko ea, e ana elo tambu. Oko ea na bosa boga dondonu. Baleta daba, do una rawata na kaukaua, do una ngai inda utukuni au, mai Jerusalemi, mai Chutia, mai Samaria, me edoba ea ni mbuli leka. Hallelujah. Kembali indaru sa lotu baga yaloga, lotu baga indina, Na yalo tambo ina liuta kikendaru. Na yalo tambo ina kayango, no, kongori, kaka. Emeni. Wili ngona kina vikenda na kalatia na kena wase lima. Wili tali tali talaga sikeli, kena bagabiti, wili kama idake.
3: Ia kawakaya.
2: Ia kawakaya.
3: Do lako boli ena yalo tambu.
2: Do lako boli ena yalo tambu.
3: Kando na senga ni dakaba kina, na ngangandre dha, ni tobo bakayango.
2: Ia. Na dhama na tobo bakayango. Kembali ni chikongori na yango, buki biko atoka samu, chiko na yangomu. Tarengo, chiko na yangomu. Iyo, chiko na yango na yana, bulo kondambe toki na samu. Kembali na yangomu, rongoda, na yangomu, enganrebo tiko na kada ni buro burongo. Kobi na kata se senga. O tala tala se konga se lebo bakata kiau. Ni chiko nga na yango, na yangongo enanre tiko tiko nga kina da. Kovia lolo na yango etu kura. Hey, musu, sada mo chiko. Endo ndo mo katalo man rai baga mbata ke we. Baga chamu, baga pinat bata. Rua ya loka ndo asoseti. Sama ikaya bia banua, sama peranga edaba. Vikanda ni umeda disi varo ngatu ni kua, kenda nangai katalo ni mataka. Iyo? Yang dia itu kau sakana lo tiko, bukan bukan tu samu. Urida manda matamu. Kau ni reda ngusuna, balik tanah ngusuna, nalar setegi kau. Reda matana. Evi reya kita kau matana zenga. Emeni. Do ulako boli enaya lo tambu, mundo uka kau ni tak kau kini nangangan reda ni tobo baka, yango. Hallelujah. Kebaga esenga na lo tambu na kanga ibi da kaba nengo mo da kaba vitali esar no mubuku. Senga ni ndua na ka baga burubura me na taru barawa ni sabia toso na engo mu. Eyo. Ni sabia toso kongo kongo. Tari ko tosa mu kongori kongori. Tari ko. Ni sabia toso kongori endua nga ena taru bikoa ya lo tambu. Ke sa tiko na elo tambu, tiko talanga na elo dama. Elo tarra, tarra kakebe. Sa elo tambu nga elo tarra. Elo sawa sawa nga elo nduka. Elo vinaka nga elo buka sisila. Endua nga berua. Ke sa senga ni mawia matau. Ke sa senga ni lako maio lako yani. Ke sa senga ni iyo, esenga. Emeni. Kemen bale na buli e bakarara mataki kenda menda kilakina na lotu kenda chikokina seko lotu daba ke senga ni liuta kiko na elotambu oi kon dramatiko senga ni kantina na kawada kabatiko vitalia ke mani tartu non tu bali lotu lebu kenda dramatiko dona taro e taro mai bali te salamata kina ulutanga ni kua taltala na dama na ndui ndui ni lotu kina lotu kina lotu kina grabi kalou na grabi kalou kina grabi lotu o tu na grabi grabi lotu mo iko chiku bali lotu hangi losi nga hangi losi no mui vosa vosa Vikin tona pentiko, praise the Lord, amen. Hallelujah, glory to Jesus. Na tiko iwa ilotu, toka nga ortu na ingilosi na toka inokenda. Ya nang garabi ilotu. Nga una saranga to udhuru kina itumba. Osa da. So vikin na kenda da tabako, vikin tona turanga. Kem pake tabako to nga inomutanga. Nga udhuru nga itumba sa totolanga na mu batara. Alo kusari musumu, wang kesara. Ata masih tak kena kini loma. Balik kong karabi lotu. Oyu kong na numa na kalau itu kau balik lotu, na ready kau tumai tambu. Ngongo lotu baka tamata, lotu baka yango, lotu baka rirai. Kami kena bol tambu. Dou lako boli ena elo tambu. Mundo na kalkua ni da kabakina, na ngangandre kembale ni chiko na ngomu se bagadaba no muy tutu bagalotu na ngomu ena bi andreti ko tiko nga no nando no maskina se kame ko masela au se ngai relax wal sergango ie sa tangi mai na alam sa tangi na alam ni alo tambu ko mode sa ngai tangi na alam ni no mukaloko sino mobile ko sa ngai andra ko sa ngai bagataranga ni mo oftaka bali ko sabian dondo nga no mukatukatu ni mode Emeni. Ya. Mai tal talanga skeli, vili kan tsir kono, gai to so ani tsir gabi tu tsir gawalu.
3: Ia kawakaya, ia kawusakaya. Do lako boli ena yalo tambu.
2: Io.
3: Kando na senga ni da kabakina na ngangan reda ni tobo bakayango.
2: Io.
3: Ni sabe bala na ngangan re ni tobo ni tobo.
2: Duanga na yalo tambu. Eta kabaka na bingo na bibonua, bira tamata ke. Simoni se teboro se nitu se anga ure sinibaya ure vikile itakanga itiko na yalo belbela oko e control taka tunu mundu koro saka itiko endue control tiko na kona maidake itiko endue control taka na kona kona ira itiko na kona ninga unshale sandua erabatu ya ure na yalo belbela saka itu na yalo belbela ni dhunru dhunru yalo belbela ni vendu si yalo belbela ni budesa endu mandanga na yalo belbela e tumberi como budesa Emeni. Niko bude satiko, gori sini wiko gori. Sini lube ni kalau me bang gori. Praise the Lord. Mai tikine tikine kabitu. Tal talangase.
3: Ni sabe bala, nangangan rezar. Nangangan re ni topo pakeyango, kene alo tambu.
2: Iyo?
3: Asabe bala na alo tambu, kene topo pakeyango.
2: Baka rua takao paula na kae bola. Rau sabe bala na alo tambu, kene topo pakeyango. Rau sabe bala na topo pakeyango, kene alo tambu. Nada ba baka ruwa taka kino kwa ya. Menta rukila atiko. Nga una kede ko soli mbula kina bei chisu. Iko sa balu tunga na bei singa. Ya nabuna endondonu mo. Ya nana mataka li lai daba. Masu. Niko ya nana mataka. Sa baka ndondore re tumayo setani. Ko tu dake ko lai kana dotal na kemuibana. He mberbera ti. Hata mberbera kina ti. Ko mwadi tu kwa di mi balatati. Dotal na bulo tumayo setani. Wosa mayo na. Wosa mayo tolongone. Dotal ani. Kuni ndo wosa mayo nusa wosa chuka ani. Nga una tale tumbu kina na bimba ibale. Nga lumanda ndambe mo malua. Endue baka ndondore re tumayo. Ni rau vivala tiko na itobo baka yango. Keina yalo tambu. Rau vivala na yalo tambu. Keina itobo baka yango. Awa kae tuko na mbongi. Ni ndua na tamata itubiko na yalo tambu. Urena baka bura bura na sini tali takikoya. Kiko lotu tiko e sindue tali takikoya. No malo chikungori, set chikungori. Bolta rongo rau vivala tiko nga. Heu ni uloko itau ni lebon tamata sibi apos biau. Awa sakela sartu nga. Sanga ni vamate itu o chisu mbaleta nona daka daka mana. E vamate o chisu mbaleta daba. Mbaleta nona tutaka okoya. nambula sabasaba nambula bakalo nambula boga maten tu balo malang era usa ve medaki korongo buki sarabi ko toka samu ngai kami ko ni ko thati uti ko kembali ko thata tiko na nungulotu iko thata tiko na kalo ungaraba praise the lord amen samatata ya chini ko ono lako boli na lo tambu chini ko bitu chini ko walu e boga matata taki na dhabana buno mo lako bataki na lo tambu mbole tena yalo mbele bela ko na sanga na nona ingu todoko mo backslide mo sukai muri mo virita kanetawelu mo lamu mo nruka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na Digicel, sa wakararata ka non da bibu sa kikeiru na wekanda mai non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na vesai Aotearoa. Mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingun ngulu ni bensini. Mo bako te wiru na wekamu mai viti. Rata langa ni bako e na vei lawa e na www.digicelpacific.com. Kini tuku tuku matai lalai, mo ngereiru tau ni tundau ni pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake vata. PM

tarongo te tikana te mona tonu Rescue Brothers en sere tu ina sabu sabu asi tingo bi kenda na ba na miniti Ve bambu lo bo kitigen ve kenda ke de sara na sema tigo mai en na bio live live ni 531 pi a en ka bina ka ni koni bulu bina ka na warong tigo mai ya en ve kagel en ndo se ba tolu pointi ono na fm mai dene dene ndo se ba tolu pointi walu na fm ni bulu bina ka mai Christchurch ke Wellington ni warong tigo mai ndo se ba ba pointi ndo na fm ta na kina ndo se ba tolu pointi vidu na fm Wellington ni bulu bina ka na ka vale bu na sema tigo mai ni to koni tigo mai na program bina ka ngo en ka binaka enda. Ndo mbulu binaka mai manu watu en nandua seba tolu poindi pana FM ai welling wasa tia mai tarnake nandua seba tolu poindi dio na FM apatala kina mai Hawks Bay of Frequency batangaya en nandua seba ba poindi seba na FM mai taupo ndo mbulu binaka mai Rotorua en nandua seba tolu poindi dio na FM tauranga nandua seba tolu poindi walu na FM ni mbula mai Hamilton binaka na siyama tiku mai nambungi binaka enda nandua seba tolu poindi pana FM mai fangare nandua seba tolu poindi ono na FM Wate ke ngō e o kalandi e nandua sebo rua poindi rua na FM. Ar sebo wala nan rau sebo sebo sebo lima tolu ndua na nama nire niwe taratara mai kena. Ke wakani pina kata. Mendo na aningan reba mena kaithi wai kendo ni tukutuku. E na kaiwi naka ni kua. Ndua mbeka ni tukutuku ni sota. Se tukutuku ni... ni soli, sendo ni tukutuku ni... Ndua mbeka na fundraising, ndo dhakapa baka bubale, baka mate lawa lawa.

se ena se ndo mbeke nono singisuzu ni beke ya bina kata me na kalibaki ena nonda abata bata bina kango na PMN Fiji nonda bata bata na lube biti rao ni ngiri ngiri mai ena namba sambito itenya saiba wala nrao sebe sebe sebe lima atolo ndua vale la kasara vale la kasara ha na len no tik ni bengarabi en bongi bena kani kuwa ni na otinga ngonda na ronga zetiki na robo zetiko na turanga na prime minister lili ni matin tu meviti en na wuku ni ni nona kawaitiko en wuku ni lewe lewe na tambangwane era senga tiko ni zakadaka na unemployment rate tiko ni tiko kwa ni wakaira rendre na nonra matua na isoli soli na ngau nongo ba mimbi orna tambangwa ni ka lewe lewe sibe ira ira sese yang tunga na nonra zaka zaka kanda donu mena dona kaya na waka idhori kide anda na runga ziti kino na bosa ena bana ka loko ena ka benda ena lima na ka loko ni yote na lima ena tini na miniti ndana vitalo tiki kine batike ya kei anja senado libiti en na buku ni sona ulutanga bimbi na donu menda na na bibara ramdaki mai bi anja senado libiti o ya en watiti kuna lima na kaloko na tina ono dana runga zeta litiko kina na non robo stiko na turanga na prime minister lili ni matintu mebito siti ben rambuka en na nona kazi baka tiko ni sana abakanda roi sana toso tale na municipal elections mai bito kila ni sa otingo ebi ebi sibe tini ka bitu tin ka ban hem baki na ken senga tu ni saka na bending digging go na municipal elections na be matambos ni be taon ni be kor levu mai biti ame ka diba ketiko ko ni sa banda roya na ke na buku ngani ken na rani baka ososo sen na baka ta tau go na buku ni be ka na baka dori tikbe bele na bending digging mai biti na ya baki go o ya and na rin rongo de tikki na mai na on lo kolo bitu na kolo ko na bitan lo ke Greg Trail na non ta mata ni mata ni tu ena buku ni veira na zaka zaka tiko na RSC RSC workers ngolo wabu kiti koko ena BCC BCC kwa wabu kiti kwa relu viti ena zaka zaka wabu kiti ngwa ena BSA ni sila ndi kanta na vita lonti kene kei Greg Trail na wala kaloko ndana runga tiki na ilala kaima na kortu ranga na vingarabi ni ilia sa tora na vima ni walu na irongo ni tuku tuku ningito mai vanua vingarabi ni asina te waini gwalo tini na kaloko na ndango na nisirongo sere tali taki mai vike muni ekibe ke muni ni otinga vita na sere ngo ndana runga tiki na non-robositiko na turanga prime minister maibali lebu ene singa nanoa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Rosini ko dhoma nongu baka ma obo tingo bikende e tin ka wala na miniti me lima na kaloko e naika bibi na ka endai. Ena singa tambu ngo na tolu na kaloko e na Eden Park ngo ya Kalandi e rau na ngito tiku kina na timini South Melbourne watike na Auckland FC. Ngo na finala ni OFC Pro League ka nangai madhala ke o dhei na matai ni OFC Pro League Champion. Arani ni wule na nomini tikite na Ticketmaster na ngauna ni sangole ni kina na matamata Eden Park na ngauna ni swipe tekina na nomini tikite o ni sa ngwale saratinga na draw sena draw me ni reni wini taka kina se ko nganga na reni win taka endo na return trip ngandingenga e viti e vanuatu se solmoni ya ke bakao bulenda no mutikite mo le sarangito ena non rosota ena finala na timini South Melbourne vatekena Auckland FC Nangito, e na baka idhuriti kwa na tolu na kaloko ene ya kabi. Sa tiku talangana pe na viva marutaki. E na buku ni batike sona activities etiko membaleti ira ane soli.

ninge ia waka tu dalinga tiko mai hen nan do na ngona na lomani programa na bogi niko kero ntaro ngati kini kero ntaro ngati kini kini do na taro ke waka ona somon do numai na taro haran ni orero ni nange di wintaka do na tikite mona ngone ngole lei sarava nangi tongo non rosoto tiko na timini South Melbourne wate ke na Auckland FC and na Eden Park na singa tambu sarangango karo singa bulu kapani singa ni bulu me and na tolu na kaloko.

0: Fiji.
1: Darongo te tikana tomo i Daniel Ray Costello and Sere Take Me to the Islands. Apo tingo piki ande vana miniti me lima na kaloko. Na lima na kaloko nda na tomani atu tahi tika kina atu tahi deus ene buku ni tuku tuku and lima na kaloko me waka e varutaki me ina PMN Newsroom ni oti a oti nena ndo i tuku tuku nda na rongo te tikana tuku tuku ni nraki ni oti a nda nangai waraki Andia senado leviti ene buku ni vitala noa ena yaka vivinaka endai ninge na nama kitike mekina
2: kemia ndura rosa rame luto baka malo ene vei kambi mbi ndendo ne menta dakava ene buku ni nondambula luku da mudula ena bookmyvaccine.nz se vei taratara kena no mvuniwa ese vali nimbula
3: na ndoma iviti aoteroa ese ngata medhede rinduandua ene mbutu rarani kakamburaki na vei tukutuko kamburaki kina kebukako baka mbote ni mai luto ni vata ni ndigende meka vingarabi kako ngandrema mkondro baka kwa na rao ni vei taratara mai kiri Pacific Media Network ena namba nitalivuani sangi ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu mai kina kata ni meli Leave a complaint at pmn.co.nz. Se bola bola kabako to mai kina katani meli viwa vitu ono saibandua manuko rua rua bandua e okalandi. Rauni ko vitar tarbodo dono kiri Broadcasting Standards Authority and a saiba walu saiba saiba. Tol ono ono viwa viwa ono sisi kwa banon to website bsa.govt.nz. Nwe kundru kethe bakongo menendo pa kethe ringa and lobe ni rusin kuna singa. May ningo na abagadur kina nubing grabi. Se programu ni kathikadibaki kakundru bakitiko.
0: You're now listening to PMN Fiji.
4: Thank you.

Dai. Ni no so tanto ni ver un rongo andren reto con ai de da se na da mbeka ni tambano vocala o un andre momento to be o sei kina ya na ken ro madal babala ni na vocana consumer guarantees act eh sen consumer credit contracts at what it on the law e ru e ro vauda na non da woli ya ya da woli ya ya vaca so in the and din now eh na woli to vaca din now da ke so mati ko vaca nga una and ken i sau me na ke so mi ani vaca oti me vaca me me vaca nga ni da woli vale ti ko talanga na mortgage quando se le mai non bange ia en tambana ni non da motoka bambimbi na okenda nando voli motoka ba kosuma unga na ngona en tando bakaririta ka tu na voli motoka ta senga ni lewa ni vida vale nga na vula sana ndo me sakte ke busa tava esto na lenga esto na kawa kawa i kwa ya una numa kina me baka ndo unga sartele nga na neto una bebe kani na esa se baka South Auckland ongor ndo nga nreva na bebe buke ve ke tona community law ni sando ya dani veira oira na na finance company o ir kwa rasa umati ko na no anda lori kanda tortu ba kan din nau and the bokanga no vale to to ba kan no moto ka or tonna bangi sei be kan to no vol moto ka na finance company de er to ken na no anda lori kanda so sumti ko veira o dila o ko e ba karita ka tunga me na moto ka no na itabinga me Wakandeta ke ni sa ata ko ti na ken repair na inspection na vi kama tele la yeso ko ngan revi ni ge o volie na motoka sa ke ni boka ro boka la me wakandeta ki ni na motoka ro ni vi venga ni sala e en ke na mba ki se na ken ni sa u en don don me ve so tava ke na ka esa ya na ta kama na dila en volei tu me bango na tambani pepa na advertisement beka ina Facebook, se ina newspaper, se na nonro to website matanga na dila ngori. So na una, and then to we woli, waka marketplace. So na una, to lakotunga ina Facebook, and then sana, boli tekitu sa na motoka. Marketplace. Then re toka sa ngon salo ya mdana do rinde utoka. Mdana gangaro ni sara. Kenda boli boli private liva ka ungori. Senta we boli mbek nga ba bewe kani se baka bewe kilai o kilai ndua. That's private sale. Kenda matanga liva ungori. Vin ren re toka meno kati na oro na lawa erua o ya. Balati ni senga na kena loan eh. Senga na kena loan agreement. O ya. Kema ni ndua na kena vei sei mai muri. Ndua na nomu dispute taka na moto ka. Ni singi didi vinaka ne. Mai mabose, mai mundu tunga na kena didi. Lama ni mundu salandonu. Mo, o sana ndua mbeka ngana bonu. Ona roni wala ni kino ya na disputes tribunal. Kena sanga mwona lei. Kote lesu talimai na isa unilori ya somo ya. Seo kote lesu maendua na iwase. Ni kawasa sa umakoti na nomro vei boli ba ndundua nga. Ia kia wuli a mai veir na kena ndau, na dealers, urtou na nomu dealer, urtou ambek na Right Cars, seo PS Brothers, do kile ili utoka na ntoto ya sasa ungo PS Brothers, do veir na dealer waka ungori. Ia wir mera, waka ndeta ka mai, ni sa reitha mai endo na mechanic, sa roni urtou, yala ala taka ni ndo me vivi, ndo mtoka, vivi mbalavu, na moto ka ungori. Ya tanya ndeni kema ya mbaki, na kema isau, na kema kama tele kwa kawa ya. Ya mwari na no mdondonu, na lawa, kaya dhane tingone, na consumer guarantee. Na ya, me guarantee taka wei kwa na lawa, ni na wei kama tele wangori, e no mdondonu, yo sabuli ya na moto kawa ya. Mekako ni maithakos, utinga madhotulu, sebula tulu, mandanga sa maithakos, dona lang, sa tiku ngiritaini na mechanic, sa, senga ni, wakareita ki, ni wakumure na lawa na kena apulita kiwe iko. Ia ortona tambana, ortona matangali dila waka umbo, rendu tiko rabiti rito usarato nga, urina nanto finance companies. Dana rende kino ona boli boli vei PS Brothers, ona lakta ona boli boli gai tai mbaka, sa yasana kando tiki nendo ana finance ya. Ya uira na gai, boli ya na moto kama iwe dila.
Oi, kung ngao sana kay so-so.

0: mitiko ve, eh? Sana soli ve kona lori, ona ke so mitiko ve kona na dinota ki la bume bua, na finance company. Then back on a run namu, wo run imbi za buta mga ngay sona ya gabata ka MTF Finance. Chika tale sona company ni do wolye na motoka. Rando katu, wuki wuki tu waka nam bange. Eh, na rete ka urna bank, waka urna bank. Ori ordo na to itavi, ordo to na na bolia na lori, ordo to na finance ta kana no lori. Oya mera to kila mera ba kama tata ka vei ko na loan agreement. Kondo kando levu sar na tamba ni pepa ya, do vevi a walu dio na la tamba ni pepa. To kando nre to ka vei kanda na do vevi wili ka ba kama tela lai. Gaya ba wala ni tumai. Kito ndo ngandra ba ka levu na do tarongir na ni to plans la ko mai. Ambo ndo na sul veiko ndo na kai tonga se ke sa mo mi bakan de otak veiko se me buke i kona willi kana tikina mateila lai e tu vani tu mai na loan agreement on gore ke senga o ando na tikina le busara o na marareta ngba ta na roni le ba nga tak me mbeta ki kina o koya na ndo se lavo mi senga ni muria na lawa ndondono ke kilao koya ni no mo matei ni vosa na vosa ba viti ia Senga ni manin dua pa madal ta ka bagabiti we i kundi na kenda to maybe tinda to ndo mu kasa seng seng o bosa ba balen i ndo na ka bin na kundi na menda ndo ba ka ungeta meti ko iru na ndo ba ka ndewa bosa ba ka biti we kenda na vi ka ken sar senda la kuvel vel wai senda la kuna tribunal se enda la duruma eso na matangali we bosa ki la tker na nda o da ka business ba ka ungo kandran resar me merndo ba ka matata ta ka toma de weekenda na veika matela lai ni nomu kerelo no ngore na nomu ker ker dinau na kena i ba ka i wala ta ki me ba ka ndete ki veiko ena nga i rongaraba ba ka i ve na ndina u ngore ni kena so mi na ve mada wa rua o ena ba ka madala ta ko ratu o merto no veikila o iko tiko na benefit o tauri benefit chiko se o daka daka e ke ko ko na no mitu ba kai labo ke to ni kila ni ko benefit don don miti ko talenga ana ke me ba ka rao ba ka lao e na mo tangali mo na bi maroroi na maroroi ke nda na le boli boli me ka ko ni ndo nga na lutu na so so mi se nda e to veru mi sar nga mai abi me recovery sar ser ndo kita ma so na ibol me bi ba ka rei mai do raro sar na no ndo alu le lai ni da mai so na tanga li bol ba ka ya ta lu de tiko mala tan matai la lai ni no mulo na agreement endo tiko ta na kin e so na ni sal endo maro weekend singro na ka weekend e so na bi ba ka so raro ta ki ba ka ya e i endo ka matu sar veira ma ke me na bu ka rotu ni na ndo da ka business o na ka dealers wa ka ngor no ni consumer information and ana ka ngan rebi mo na maro roe tok na baleta na moto ka ke na iboli boli tek veiko na advertisement do ya tek ki na kango e mba ki bina se ge mba ki vota ki e mba ki tolu benga na sa boli tek na kite ke na lebi ni mileage nga ngo ke na ngo ke me sa nga ngo se mo na so do lutu esa na tikina yang sara bimbi tenke do mi vaki lai muri Oh, ni senga ni da toa tamba kambe kama ina advertisement ko e tiko kene sana i tuva tuva in dondon me ramuria na lawa ke to da la tongwari e vida na lawa ina vau dira to arun rito da to runi velo ite kere to kene sen to runi ba singi bakare reira da to bakare ta kanga ke mdo sing muria na fair trading act ke na yala yalo ongo me kweni dando false or misleading claims takana moto kai se non da duka moto kango e ke na malage nga e bitse ngulu no ndolo ia tangelo riba binaka ni sibit sar chiko sangeli rede ni osago test drive taka ngai rede tu ni sabo e walu singa buka uli motu na mai la malage ni kango wo e a mara ro moto sar mata ronyo vai nga taka ongori ronyo e buke mai saus na to so so mbeka mai saus ni lori ni moto ka se tiko tale sona ngon sala mona Roni buke kina na ta na no mutambano iko randin so nguno and kila na erto na nonda na kila ba bin na no mungo sa do na kana nonda am business sa rumbi tu na tamba ni bol ta ki moto kamba la tini sa ura rao tu. Ki anda sa buki vi so ngana da lori. Nga isa nga baba ba ni sa ubi makasara na lori enda rong mai bulia tu in New Zealand. Ki anda ki bakana ta to ba ta ka beir na wa kanda mai viti na na isa uli lebu sara na isa uni moto ka mai viti. Ia ki anda balan balan gor ni sa mga nga da sa ando bari rita ka sara nga. Sa nga da klaim tra durumi ki anda sa desperate sara nga. Au sang andre sala na lori e sing ho ya ulang ma ya ni sabre na lori ngo o ti sa tuni via oni ia ko e boli ta ve ko na lori ya e sing don don me dila in don don o ko na mai ta bin ho ko na landing company ko ta ban nga nila e sa ti ko ver sa na matanga li mandi e rendo boli ta na lori e no bu ko in don na friend e ma la tua ke ni ta uta e sing don don mera o kamera la o ki ta ki kenda tu e sa na ka ka ya ke nei karua na rewandi ke matele lai o iku na nomu i lava e veira rabu keina so so mi lesu ni bima a barua and so on and so forth so matele lai toka na tambani ni lawa ngo e na keno uma lebu ngau vea vakarua ti kenda kina ana nonda marorui o kenda na lai vea voli voli ani kenda vea voli voli wakandinau e singi rarina la mama e mera kawe koi ko baka benefit na rochi kusana na loringo e tambu toka ya na se e oi ko no mate ni vosa no vosa baka viti se vosa baka vala ka kan vosa baka viti do do mer to na ka oi taksar min do e baka ndewa ta ko vei kenda na tamban ni e ka ni vei vosa ki na tamban ni ka baka i lavu me baka tal na kina no vei mate le lai me balate na motoka e tiko e sono motoka Era vivi sa wali tu nga vango na mbongi na visa ni ya ada na ken bi un ko nga mai vendo na dila me volta ka tale o finance yang go me ka sa remate ta ka tu na ken ni ta ka va ni o ken de menda na numati ko ni e tiko na nonda ko ko wa va kalawa e na matento New Zealand ni ka orto tale nga mando so lindi no weekend me barri ta ka tu do sa weekend na vi ka ken Na vi ka kede ma teila lai me mbala tani ka. Mona kouta tali ti ngana no mui lave lave kede sara. Kere to singi se li rave kuna tikin pepa. Mona taura na kena email. Musa tui ki atura rau na email. Bernionga ilako. Kena kan bim bim da do senga suti ni kou itaka tu kina na test drive. Min dua mandanga na wekanda bola ko toka mai. Mero leru otaka toka. Tana kabi na kamele do le ruata kato na lakon da li boli lori. E buga na ni to klan sa do lakon main. E rasa wata tolo ser nga ra lakon tun duang angka. E sen tumata nga ni mata tana posa waka palang. E to na wekanda to li main na wa spesifika so. Do rau rau sa na nanda do waka. Waka isi ni kenda to come back. Ni tamu sa kaya ni e. I so as a responsible land or to na nanda tun do ni i au taki kenda na nanda do soma na nanda lori. E tiko na na. El bunga sala na casa e ala tek verna maten tu merra e tik tak rau iliu nimber ni rangai tu kuna vei komo sain ike na yana mona gai sain taka na tikini finance application Iyo, kwa mbeka nga wea, au nanume me tau ya bukina, na vitala no renre toka, iya, kewa kawa saa mani tika budidi baka na lori, sasa taba na matai ni lengo sasa taba, Ona se mo no anda do bilian mechanical warranty e tanto un girri ani ver is no warranty tanto una insurance ka ya ambeka se kwangwa na kai soma mon repair mon ka vita ke sar to kana ve kama tele lengo na voli ta ka ve i corto na finance company un corre mon make sure that you keep all those the wrong number love ni wo mechanical warranty me ka ko ni wo tolunga la bula sa mai vava nga ba ka vava ni sam te bulanga na bula i ka vase ka lima. Ki sa ndona lengo sa su tapu na vaya, mo, vea vandi tenga, tiku na van na motor vehicles trade dispute. Wari na mateni dispute tribunal, na bale tiranga na lori. Ya ya, na wakati iranga, wira registered dealer, wate ke i kenda, kenda complain taka na buli motoka, tala ngole ani verto, do kararo to kan mun sal ni bebu kita berto dan bitu ngai non the claim satu bani ke de tiko ngai na online application sana biro yan na claim or to na tribunal to ngi ba ko to bana kambani ni mot kabul ta veiko ka kina no finance talenga na insurance company ya o tia sama gayo so li mai ver to una nga una mer to wang don don ta kan so na dala o mbeta ker to tiko kina ker to na sang ni wang don don ta ko ya sama gay ro ni za kana bile wai gay run ro mo in dona kisi ya ya na motor vehicles trade dispute Se non ho messo tanto la costa non era una tambana ni di no la bevecchia da in quel villa wai e tanto la tor sar una sar casa regula li mamengo sa se ni so mich con mai na na na mortgage na payments ni loan eh ken sa gen do nuin ga nga wa to un ande nuin ga nga i men da non io sanga ma bana mo vital no con don wat che rotto con io sanga mo mo baka me au tak do na oni sala ni repayment ko sar na wel wel wan ba to ma gele re di lo eta lenga ke kan do ya ru ba ya na ni ngati ko ti ko na community lawyers ke mani oni qualify ke oni sin qualify ni mai re ma nga ma teni ona ke van den den ta ken ke mi sa ri te ri ra bile sar toka mi sa ri fo te ke ngo vi ko na lo eta ken do eso i en go mandanga ai roni e tu na oni sala roni da vangar be bu ki na legal aid lawyers ke mani o be defend taka so no mo na tengen do mai reda ani erto sa bari ri sra mai bel bel wai sen sra na beten auto mai bar ta lo motel na pe pa ko to mai bar na emails na ga mere sa no no ermol mol mu ki no reto kwa na tiki no ya da ben ge bol bol ani mi tu kento settle Tu certo tako kerem so mele sumai e mama ne so ni ka kitu so bon o dan ka ba me ko tele so na lorin ko sanda bitunga maten bal sa na tuni ang veketo sa mo mo sar ni tu so so ki tu ngan reba me so mele sumai so ti bona ngau ni sala and the rawning settle kina a na no mani e am tamban ki da tu ri bal be lo wai so ngon se ben dia do sa ran ya ken saru ni bing wan kan kair total nga kina e ti ko ni so so ko ba maten tu na financial ombudsman ni maten tu wir tal nga ma matan ra wanu wir tu na matan gali financing companies wango oira financing companies era non remember ra la wena tu na bi songo songo eso financial services complaints limited na financial ombudsman na insurance and for IFSO insurance ira kevin gorin ta bol bol beira don don do Sa nga nandoy abal kaso mga nga berto. Nga to complain rito, take rito mga kambani ko rito baka. So hindi na uwe kenda. Ba't tanir to nga gayon doba doon doon tayo. Sa nga nandoy, ulta nga rin nga take your case up. Kaya man yung oso, sa nga singro ako very di lawyer. Ay ako mga nga be rito na kambani ha. O rito nga ikamay wiko, sorry, kung ang gawin singin ito memba. Nga le be rito ngo, wawurita nga rito memba ni IFSO, rito memba ni FSCL. Tiko talinga na tamban ni matentua ya na Commerce Commission. Or to, duwa na dam tamban na yanga, bimbi, rando maroroe na nonda bulo kenda na consumers, may ver na commercial businesses. Eba, bimbi or to, na tamban ni wala taki motoka, sambon duwa tako na baka monsi ulule, wale buto ka buwa na Commerce Commission, sambon buto baka vida. Anonda to, report, merto investigation, tamba ki vida sa civi. Merto sangati ko merto kan don don utaki. Anon ribu ki buki. Member leti kenda. Ito chik talangan fair trading office. Merto na rani reda. Kaya ba kay bolit taki tu ba kay loa veiko. Na motoka kaya ni tu ko ni alas taki tu. Ma kaya ni tu ba kindi ni motoka veda lati sara. May na advertisement. Kaya ni rong rong na rong binak tu nga mai. Iya na tu ba kini motoka duin dui sara. Ya no asa me uma uma levo ni non da vitala no o vi va kan rata to manda benga ni ke beten sama to sar kan da do bulta ki voli motoka ia indo ya do weekend da sama lang va va kan do weekend da no uma uma levo aku sama kan da do e da do vi na mi aka levo na ka ya sando no gori pala te ni tu sar talanga levo na no ni sala na roni bu ke ken da kin matai ato taro mandanga ya ni bertono community law center ni tiko bolak bolka dikem ni ne sa ni silan di dabanga ni warrong tiko mai kinongo na mu mati community tando tawo mandanga ni bertono no ni community law center pare ta bertono ke sando na notice of proceedings am komi vali vela wai singi kana i dabanga voyas tiko na no koko wana nondum don. Reda tiko ngana tikin singa ala taki mai me ka kweni laksibita sara eh? Na tikin singa don don mumbita ni kina nomi tukutuki balibila wai. Kia sa mani yang sara kia? It's not the end of the world. That's when you can ring the lawyer. I will let you know that. And that happened. Balibili wai yung gori. Ka kino ayaw singe bakarula kong gomulu rendo na lawyer. Ukerea. Do bakam taro ya toka mayo chochini singin singang gori. Ona ke le stale mai bat kena no gloya. Kwan be kanga ya ma uma uma le levu no a o ngan reva me to be wa se kina at ni sare de tigo le sare no de kandara tanto tigo me ke to no mangu sana be bola kana ka. Den da reda me kisin da me kila ngwa na la ku nak sranga bertona eh nan ding tak me la ku bertona FCL beka. Ala ku sugana sasanga na la ku teltingan sasanga. Ya sana ngbo. Mere togo le me ka kuni nda luisi sara me kuni la ko ko na pagum bulai kalib sara kuni le mna ka e mbita na linganda menda ay alon dating kuni ro ninda borra ta ya e ni ro ninda ro ni bita lo no pag ngabuka ro na matua da walia do na lang sa tiko tampan ni bay boli sabi na kumali wu Oh, no, no, okay, so na taro rin ragay bol bol ngan vi kem don maramini walesi rin dagay vital no ataka ena marau ketu mai kem gai so rabi taro yan so na kisim beka itu erun ram bita yan ki ve kem do va va sing tu kuin bole sar kin adam ni keep it private protect your privacy kom bek ngaya
1: Isa, we na kawale wande as another. Donga na taro kla ni sobe ikenda, enda na ni wambibi ni tikuwe sona technical terms, eh? Sona, entando usanga ni tora rao na kia ni bale mbale. Enda vina kata menda vita longa ke indu e kila na nonda bosa. Ke ba karavia ngandre ba na nomu ni beibuke. Ngoni salada bambea karara ni beitaratare ni kine keike mni.
0: Don sa. Rani ni vitar tar my community lo South Auckland ke to tiko i ke i papakura talenga e tiko tanga kinda na wali wala wala rove basa i sara nga ke na wali ni vele wai mai papakura ke na wali wala li wale wunga ke to unta betongoi o tara ni to namba ni taleboni na saiva diwa rua vitu wa diwa ono ono iyo sono ndo vea ka me ka ma kato ka ni tamba ni telbon ndo vea ren re to sono runi ni email talenga mai ka ti ko na ni tu email iyo ni re sana na ni to website cl community law clsst law south auckland right clsstlaw.com community legal services south community law south auckland.com na neto website ke ni wangaranga community law south auckland ena runimbiti ke muni sarani ke na neto website aroni unimbiti talanga mai ina duana kerkere me duana bebuke se mdua mingirit ke muni lesuyani otin ndura rombanga mda bengirit tau manda saroni utaya sangai bukta ki duana appointment menta gabi reda na pepa na tele na pepa Don kanrenre noa awia wasia talenga do wunga na wakanda er do yado mai no dwele bolo bola do tumbe kana bagana no nir na lo era kila no vika kede wala kel tu intu kalo senga le chicken pepper ya be wala ngamai ling osangi ndan do miu senga to kana no mi senga to do na wakanda to mai to no vi senga ya ko bango vi senga senga tini tini sanga oi sao So, kem ni security intelligence ni SIS ni New Zealand. So we are lenga tu. Tan pa ma dalu me sanga tikin pepa. Ki seng su tin tu mata tani robo sa kor wa pala ni no be kani. Ama ni ren restaurant ana. O vin be kamo na gili te vin e wase. E vin na kani sanga i so mita ndo na tar sanga inde na longu sanga ngir na bono ndo mo ngir kina. Ya. Tan do ko ta tok mai sanga tikin pepa. Ken ta be bangar. Sketchi kuma ndanga na nom ni telepon. Lebu na kanda maruwa na talibona na documents baya. Sa so na ondo man revi manda nga na namba ni kisi ke isa namba. Isa na kabaya rin da gay nge isa sanga yani na kena mataila la yeso. Kwa nga yani itong namba ni talibona i Community Law South Auckland. Ni rawa ni ngwale sar nga mai kyo ni tiku bol kat keto 120 beds road. Ano lo mentao ni lebo otara itay nga mai na otara market. Ni wei tai kandua tiko kina na community law South Auckland. Ina reda na kena na papal na kena sign etu i rimaten nito katumba. Na kwale.
1: Sebe na kwale bande senaza na no mni ngona ene ka bina ka ni ko bina kwale bina be bara ramataki. A be kenda na lebe bite na buku ni so na be ka a yanga saranga be kenda menda kila ndo ndo menda kila karininda ba ka ranginda ki kenda ki ni ber ninda ndo a me ba ka ni tukuna me ba ka ninda kenda ndo boli boli kede. Be na ka sar bale bina no mni ngona a sa ba ni ni bina ka tikani be ke muni ene bo ni kenda ive na kwale bo.
0: Kalonga, te bina valeu, ni valeu.
1: Naka valeu.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tama i mili wasi langi e na sere yalo bina tapale sa si bitingo bi wotingo bi kante tine miniti me ono na kaloko e na yakabi bina kanda iwan bolo tike ni bikim ni mbeka na sanga isi amati kumai e na wasi ningo ono bina ka ongo ni mbole bina ka bina ka vale bina bito mani tike kumai e na bata bata bina ka ongo ni PMN Fiji e na mbongi bina ka ni kua kila ni kurse te tiko na vanua o New Zealand he te roe na singa na noa wa te kei na singa buke lulu na nonra vesu e so na i lawa lawa so na thaka thaka ae na tambana ni bibaka ndon don taki ngoa i Okalandi Mount Eden watanake na vei mai rimutaka en buku ni na corruption eh na nonra kilka samataki ni ra wili tiko ena kena ndau kawi loma ni wali bibesu na talibuoni na wenganga sena drugs ko na meth watana kina na marijuana da ko wiloma me ranga indo sau i labo ko me donga i mbiu mai na nonra bank account na i labo kara vesu tiku kina rota ni rusa nga bulu na thaka thaka na tambana ni beba kandondonu taki ya wili tikine so na na nonda era na alube viti kara tiko bolde na tambano ngoni beba kandondonu taki okela ni arto tuku na tambana ni obisa ni ndona ngono balabu sarto wa be wa mureti kuma kina na sona be mbita kia solo mbiu mai arto wa mureti kuma kina tiko bukina na kisingo mena chulai ni amba kisawoti karto sanga me bakadora na nondo mai besu e vida bata roto ni rosa ngabulu na lewe ni bonwa kara zaka zaka en tambana ni beba kandondon taki en singa en noa batike na singa abuke lulu

ni vosso tiao e bulla grey with the key westland na watu lolo tiko na lo malangi to wango na uza and my grey with the key na north northern part okay westland ang na magital tinga menan raki benaka and singa ni mataka in the canterbury watu lolo tiko na lo malangi and na bongi benaka and dai ni mataka na rani tau wango na tiko na uza otago southland with the key fjordland raki benaka ia nama ki mena tau wangona tiko na uza ni Fjordland vati kena coastal southland ena bongi ni kua kana ni mataka mena cruise vati ke inland southland en singa ni mataka ni tau wangona tiko kena uza ni Chatham Islands nama ki mena tau wangona na uza ena singa ni mataka ni singa tambu weekend ena North Island rani da nama ka tiko mena tau wangona tiko na uza en Bueliku ni Yanianu kana raki bila kana bi kuno kedi so we're to my na bitim do my na South Island and the singing ni mataka to ba ngono na uda kana na maki men ga raki bila ka when na ya ka bi ni singa ta bo ni tuku ni raki en na bongi bila ka en dai ni uti na ona eta ni uti ga bi na serre go ta na ro de tuku kina na non ro posa tiku na turanga na prime minister na lili ni matin tu mai biti City bin Rambuka and a non sa mai Bakanda Roya na vending ding ni municipal council se ka na maki me na vaka zore na bulo September and na baki ngo ya sa me Bakanda Roya tiko na turanga na prime minister and na gero ngoda tiko na non of wasa and na buku ni kena sa mai Bakanda Roya na vending ding ngo se na municipal elections na mai Ivanwa Sibitiko wiki andana ono ena ono na miniti nimbule binaka wiki mnimbeka na sangai sema tiko mai ena mbonge binaka entai wiki mnimbeka na sema tiko meneto lili ningole tiko mbeka ivale se ningole tiko leza kathaka wiki mnimbeka na sanga soso ya ngone tiko ena mbonge binaka entai binaka wale mbule sema tiko mai ena wata wata binaka ngoni pima en Fiji kanda menda vero mwazinda umutiko nama kini nina nitaka nini natala itaka na viprokaramu so e varu takiani ena bata bata binaka ngo ena mbongi binaka endai Hello Vachu Ben

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Abi mama tingu ngona ono ena ya kabi bina kani parombu ka ndai karo sanga vulu karo nisinga ni vula o me ronondolo o rosanga vulu ka ono antarongo de tiki anandomo i vili nga boka ena sere kei vangandavi. Ia, mai vanua ena madawango rambole itiki na lele ni mbosini ya sano teilevu. Ena wuku ni vanua dhava era saa mua tiko kina ena ngonungo. Kona nanrabi mbole itiko na turanga na roba tui mbao ura tutimo zi tabana vanua ena ngona ya kinda baki tiko kina. Weirna lele ni mbose ena singa lotu levu bagarita kora tutimo zi ni se mua tiko kivei. Na ya sana kena vei sala dhava eso esa baka ngataka tiko na sana. Me baka zemberi kina nambula sautu kai ni kai ora titi mozi ni ndesa tikongo ina ndona ngau na ndon donu menda vei maroro ikina na kawa ito kei ka vosa baka mbibi tiko veira na kai teilevu ka vei nganiti baka vewe kani kani mbole ni asana e tiko nga ena lingandra na kai teilevu dena rabi mbole italanga ora tuti mozi ena venga rabi ena loma ni valvolvol ni asana tani kina vei komiti e so e venga vuni asana na vuli membele tira na isoli soli na veka membele tira na marama era talanga na itampo ngwani waka tawa kina na kena zizi baki tiko baka ndondono na asana o teilevu vunga sara na vei ulutanga vivi naka andara sarava andara reza ni wasaitiko ena buku ni mbose ni ya sana kena

kaidoriti ko na single to level a kapo kaidoriti mai mai wuni bebe e mai no sorry kanisa mbole tiki kina na wekanda na kai tei level e vono tani na buku ni no muni na ndau maleli tiko yani ka muni kila na beka embosere na mbose ni sana muni na buku ni kena sangai me wakatora za kita kina sana wakambimbi na kena zambeti na mbula sautu mai vono sere tarabungango do ni sa bote ser tren kena na marama turanga daru bo kena ngonela ena sana bo turanga o tele bena kabinendai ni mbule binaka

tika wiki andai tini kalili mana miniti me vitu na kaloko e na mbongi iwe naka andai na vitu na kaloko e na vitala no tika nikina vata ke Greg Trail na na mata se na na mata ke vitu me ira na na buku ni ira na luwe vitu kara zaka zaka tiko na RSC scheme ngo e na vivu no iso e New Zealand ka wabu kitiko ngo Greg Trail and we going to under sick covid ko era na vent carrango le tiko mai bonua and we going to zaka zaka and na RSC scheme ya ndana vitan no tikine na vitu na kaloko and na bonge even na kaliko ya to bonge ta kana tambani visa New Zealand police and na ya kabini kuwa ni melanga ndona le ni bonua and ni and ndona kama ni vale aya do ya ne anga na mataka bina kani kuwa rongo na to tambana ni visa pa tike na ambukumbuka and to vinga munengiri hero tani bi mama ni vitu na mataka ni kuwa and na Trafalgar Street kar to wale ani sa kama tiko na vale ya ar tika buta ki tiko na to ambukumbuka sanga ni ndo e kune sanga sanga tiko ni kune ndo na leni vonua ya sanga e kune and ya kavi kasa me ka di bito kana nono bula na le ni bonwa eno ku ni kena kama na kama kaya vume na ngoni sala na Trafalgar Street na mataka bina ka ndai soli tiko mena bibana numi ver to metamba da ka ni ofisi se mertu ni kelesi na bibuni kama ni vale kar soli tiko ni bibana numi metamba da ka ni ofisi ni buku ni na kera ndo garo ni tiko ni bika na rani baka buna na kama ni vale mi bi na ndo wanga kan rala na bi baka mboye ko mena scented candles na kera ndo garo ni na bi power outlets ke na loma ni vale kar to ker ker tiko mena ndo wanga garo ni tiko bimbi kem karati ko ibale o ira na ngone se o ira na tambanga se sar en mukuni no rati ko boli bale mer do garoni en mukuni be kai so ira ni ado kar ni ado kina na baka dalka em na tikina em ya na kisingo sa me ya sar kina me ko

0: Yo, venga una Nicoyali mai veiau mai bertona kambu nindalai kandi swingers. Vei vaka maro teki tiko e nambongi vinaka ni kua na singa vaka rumbuka na ika rosu nga vulka rua ni me ronondolu rosu nga vulka ono. Nimbula, nimbula vinaka, ni mata vinaka mai na lube viti ni varong toko mai na vei sei nisulandi so ni varong toko mai kina e nambongi vinaka endai endai. Nangon nanda wali walesi, sa voto kongoi tolu na miniti me walu na kaloko. Ni walu na kaloko, endana varong tiki ni vanua ki vei asi nati wai ningolo, membalete tiko na itukutuku, ningito, vakaru teki tiko enonda singa vinaka ni kua, na singa vakaru umbuka, na ikarusu ngabulkaru ni singa ni bulome, ronondolu rosu ngabulka ono. Ngona menindau ni vengravi, mose seta wa, wakatanga ki noele noa turanga iviu, ki rauna, vei vaka maru teki tiko ki vei ki mnia, nambongi endai endai, nui taka nini ni maru taka, na vei, i ka, na vei te tukutuke soke rau dhora katuke ani, mera ni baka maru teki tiki no, ki mnina lube iviti, ene vei sei New Zealandi. Maina walu kina ziwa, darai baka na mata e na, na tukutuke ni gito, ka baka talanga ki na so, na vei tukutuke so, membaleta na gito, e na singa baka rau wai, ka sa tungo e matanda, ka baka talanga ki na, non darai baka na mata tiko e na super rugby, na madhawa, katinka lima, week 15, eh? Katinka lima ni madhawa, mai sabo tunga ndona madhawa ngome me uti kina, na ngito ka ndando nana maki kina baka lebu o kenda, eh? Rongito sa tunga nongo, o Crusaders, Avaka talanga kina na timini chiefs, ni mai vima mana ngito, tinka dhio tiko na timini chiefs, tinka vitu tiko na timini crusaders. Na kila ni vio kaitha baka dhori tiko mengo, mai na stadium wo, ka tiko mengo ri Christchurch, nui taka vei kemu ni kia dhe sombe akara sa sarasara tiko mbeaka nonra vale na ngonongo, do tiko na kena tanoa, nui taka nui ni maro taka toka. Na ngito wararasa, rau mai baka dhori tongo na timi na mbanduo ngo na Timini Chiefs, kapaka talanga kina na Timini Crusaders. E na singa ni mataka, ni pasota, ni kua talanga, ni vua toka rosa luka lima na miniti meti na kaloko, en da rawa ni nda rebaka na mata non rongito, na waratas pati kina Brambis, rolo timi roro ni Osterlia ngo. Kapaka talanga kina na singa ni mataka, ni vua rosa luka lima na miniti me lima na kaloko, moana Pasifika, pati kina Reds, eh, kao te tiningona, dana rani redhiri tau kina, na moana Pasifika, kapaka talanga kina Reds, en na ni mataka talanga ni uti na vitu, na lima na miniti, Hurricanes pati kina Highlanders, timi ko ko talitik ngana timi harkan sa da vakandin tin ta tikan tikenea vakatala kina ni mai vo e rosnga bul kali menem ni timi tina kaloko na timi ni nonda bu nuana timi ni fijen rua ka vakatala kina rona sota vanda tikena timi ni force na bena kasar tikona timi ni rua menganga vana non na ngito vakatombu ngo ni taka ni rutona ngito sarva bina kortona nonda dorbo ka nda vakan nui nui bina kasar tikona lube ibiti ki vorto na norto ngito i ostere lia kana pakai dori tiko na singa ni matakai. Yep. Nangonongo menda sana varong sarakina ki ve asina te weningolo ena nona na koti kenda membaleta na tukutuku ningito mai nonda vanua.
1: Ena nona tau gito wa tombu e na waswas in a group A e na matai ni nona tau na waitavi na sotsota ni youth futsal tournament go na olympics e ve e na sotsota go na youth olympic futsal tournament e kai tiko Gerardo ni dono ngono binakango ve viti wan bibi ni sengi matai ni ngono meratona laki waitavi e na sotsota lebongo. Kene o te tinga na ia kawani kua, era tōna sota tiko na Timini Swire Shipping Fijian Rua, kene Timini Force e Perth e na Mbongi Sarangani Mataka, e warita kana ndoni wi wata blithi ni Timio Glenn Jackson, ne rato sa reitha na waro ni nore tō ngito kene Timini Waratahs e na Madhau Saoti, ne rato Andruka e na Koroturanga e Suwa, kakai o koe ni na bimbi verto merto na tika bubinaka na ngito e na mbongi ni mataka wan bimbi ni rato aso te kina tim ni wartas ber na no rato tika bu rato ngai sanga merto tombonga na tim ni wartas ber ia e kai o Jackson ni rato na sanga merto na kako ni wakarua taka na i toboya e na ngito kina tim ni force e na singi ni mataka ni darive nga na timi e nei atu i liu e nei tutu ni prop o Meli Tuni kei Samuela Tawake gose nage matai ni gito nei Tuni e nambake ongo Zuriel Tongeta.
0: nipusota na kena mai dotani na veka o umbita mai an au nasanga mo retal mai na nito mona libelibongo ia nangona mantango da la komante porto na zangi ndala ya toba zingo miau me non da tuba ta kede nangona na lubi bitin da barong tik mai nambungenda indai

0: Aotearoa and the Timiriwiti and the Sotsoto New Oceania Athletics Championships ka woeiruritiko mai Darwin mai Australia. Mai rotana metalikolo venina Ranandi Nivusoto Veniana Ranandi and under 16 where nangone Leona Donan Rona Mita mai nangone tinikarua pointi dhua tolu dhua na sekondi verna dhorbo and under 16 kirikiti mbiu mai roata na metali sliva and Donan Rau na Mita and under 20 boys high jump mai roata na metali kola o siti veni kunai valu and Dona Lande and 2.25 na mita Faran Tyrone Ali ke Kiara Thomas ro me roata roro na metalikola wera na ngone leo ke na dhorbo na under 20 na hammer throw ni da reza tale na madala ni gito e so da reza tale nga ni mai roata na metalikola o Paula Vonalangi and andonan rau na mita ver na under 20 ver na dorwo na dorwo talangango rawat na me na blue ribbon na andonan rau na mita na coca cola games and ambakio go Elijah Bakavengu may rawat talanga na metalicola and walunan rau na mita ver na dorwo na under 16 o Andy Devalut may langi may rawat na metalisliba and under 20 ver na ngonele o na walunan rau na mita o Gladness Simpson mai rau do talanga na nona metali vrasa e na finala ni walunan rau na mita ver na under 20 ur na ngone leo Eleni Rakasi mai do talanga na nona metali kola na ngone leo ngo e na discus ver na ngone leo na under 16 o Brianna Rambakewa mai do talanga na nona metali kola e na discus ver na ngone leo and under 20 katos binak serti ko na norto waitavi na timini viti and so sotte ni Oceania Athletics Championships ka boy the ritiko mai Australia e basa ki ti sar na norto waitavi na timini netball ni turanga ni no dovnua and tolu na gito er to sotte ki na timini tonga na madongo and abukuni sotsot ni international men's invitational series and matai ni gito ganga na tim ni viti verto na tim ni tonga na kaili mesenga bulka vitu ke tini kawalu karro ni gito to menganga tale na turanga ni viti and kai vitu sanga bulka viu ke tini kawalu na yutu tini gito to wonru katale na tim ni tonga na kai vitu sanga bulka wa ke ro sanga bulka ono e bogarita kana doni wakata bulivi ni timi ni netball ni turanga ni nodo bunua chio weli waka mode ni maro tasar walivu na waro ni noruto gito na turanga na sotsotongo e kai talanga o koe ni dorongono bina kongo berto merto rede sona tambana merto na bo bina gataka ba mimi ni rto sabo baro tiga ni go kina sotsotele buni men's netball world cup kana wai dhuritiko en korturanga in New Zealand in Wellington en amba ki rono dolu rosa nga vulkawalu e kai o koe ni rato na ngandre batale nga me na sotale na gito me rato na sotawa e sotale na timi koko e burubura me na buke irto e na norto wabarau ki na sotsotale buni World Cup en amba ki rono dolu rosa nga vulkawalu Dona itu tu bina ka ber nangone leo and baki and under 17 ngona timini biti and waita bitiko and youth olympics futsal tournament kana wai dritiko and bulo november and baki ongo mai dakar mai senegal senegal mata itiko ningo no mena le waita bina timini biti na under 17 and sotsota le bongo e borita kana dani bi batabli dini timi o jose gerardo ni maruta sarvale ni ngo endo ngo no bina ka berto na tim ni viti marto le vaitavi en ando na sot sot le bu bango ka sana ndo na ngo no bina ka ber na ngo ne leo mer na la barri tekira en sot sot ni buru buru ngo ye na tim ni viti na sot ti ke na tim ni Senegal Colombia ke na tim ni Ukraine en na norto gito va tombu en na waswas in a group A e na matai ni nonratou na Waitavi e na sotsota ni Youth Futsal Tournament go na Olympics e we, e na sotsota go na Youth Olympic Futsal Tournament e kai tiko Gerardo ni dono ngono binaka go we viti wan bimbi ni senge matai ni ngono meratona la ki Waitavi e na sotsota le wongo. Can you do thing an ya kabini kua ertona so the tigona timini swire shipping fee genrua ken a timini force at Perth and bongi sarangani mataka e borita kana don't we what I believe in timi o Glenn Jackson nerto sa raven waroni norto ngito ken a timini waratas and a mother saoti nerto andruka na korturanga suba kakai o koe ni na bimbi verto merto na tikubu binaka na ngito na mbongi ni mataka wan bimbi ni rato asota kina tim ni wartas ber na non rato tikubu rato ngay sanga merto tombonga na tim ni wartas ber ya kai o Jackson ni rato na sanga merto na kako ni wakarua taka na ito boya na ngito kina tim ni force na singi ni mataka ni darita nga na timi ene yatu liu ene tutu ni prop o meli tuni ke Samuela Tawake gose na ge matai ni gito ne tuni ene mba ki ongo Zuriel Tongia Tama na toka ni tutu ni huka rona toka ni tutu ni locks na kavitani o temo Maya Navanua ke mesake wode wode rtona toka na
1: Na bali bu asnate na i rongo mai ni tuktuku ni ningito ena nonda vanua ni takanio ni da baka ni vina ka porto na nonda matatimi na matatimi ni nrua norto na ngiti tiko pata ke na timi ni fos ti mataka a baka ni vina ka tu ke porto ke ke ni talanga na luwe viti ena ve sa New Zealand ni barong tok mekina mataka talanga do luwer na luvenda eran do le ngito ena ve ngito e so eran ngito takire kina so ve kenda na ai tumutumbu ena do tali taka menda do lisaravira baka talanga kina ndau tali taka menda lei kelo bakira ena batiri rara ndo na ngone binaka ni ngona ni nonda ngona batikira na lubenda kaba katalakina nonda ndau tokona na vekara ndau tali taka ena venga ona na lakumanda be surserevi sa botei tukuna serango ki vei kimuni kede na lube viti vami vivi ortau na timini nrua ortau babara usartiko na ngonongo norto ngito ni mataka pata kena tim ni force kapa kata laki ni kiwi kemni kia dana luwe iwiti kiwi kemni na ngone ni babaro tali tingana ni mataka ni doa tali na singa ndi sobi kemni na ngito tumbeka na ravano ni ngito ni mataka na serongo mena ndo tuk doko

I varum tau mai na pamana viti se na PMN Fiji na ngono nda wali walesi sa oti toko ngono walu e na rosanga bulu na miniti nimbula nimbula binaka ke baka nio ni sanga I wakarongo mai na salika kamuraki na mbanduongo e Aotearoa na pamana viti se na PMN Fiji ngono nda ngono ni wakarongo ngito ka baka talaka kina na itukutuki ni gito mai na bebo nua so and then rongo tiki ne so na na diona kaloko and then na nama kina ki ve turanga mata mai na korturanga e Wellington o Ilea Satora men mbulongo di kenda tiko en ve tukutuki ni gite so lako tiko en nango nongo ngono matanga ngo kila o koe sa zomba sa chunga na matane na TV ni mai o ti limo sanga bulka tolo na miniti na chief sa rosanga bulka vitu na Crusaders e rosanga bulka ba e donna ngito wara rasango o kila ni le brutali taka tiko na rasarava e na ngono ngo e nda rei brava na mate na nonda mata timi mai viti na Fijian Rua e ana ni mataka ni bo toke rosanga bulka lima na miniti me tina kaloko rono sota kina bate kina mata timi ni fos donna ngito wara rasala ngango rono sanga kina roro rua bako kua me rau sanga me rau nganga e na ngito ngo mbalete ni Malteni o rovi na kata mi rona toso dake ke buka e rawa ni raura ni adhea ni ena e vata vata ka bena katikina kamera ni adha kina na nangito vata sena semifinala e levu kararai baka na matikina na tikina ya ya ki ve kenda sarsar o ki laenda sa na waka nui nui binaka tunga ki burutona nonda matitimi na Fijian Ruas na Norto Ngito ngo ni mataka tango le manda me Steve Makamba Ron Rotu na Sui wata itiko ki ve kenda tau doko na Luwe Viti ni warong tako mai na ipa isa inu silandi nga na warong tiko mai kina ki ve kiso mbeka ve kenda sa na gelesu mbeka mai ngo sa na tireni mbeka sa na Ngito na rugby touch mbeka sa sorabako kua yango maindoti kumbia kana bilo wai ka dona bilo wai ni moli ya menota patkede na sergo mai vestip mo kamba menota todo

Ia, wai kola, wai kola ni ngono ke tapu wa, na kaka voro voro. Koto mai kina nondango na sabo, tongo e rosu ngabulu ka diona miniti, me diwa na kaloko. Ni mbula binaka, kipika ni ni sanga isema teko mai, e na nonda salin kaka muraki nambandua, na pama na viti, se na PMN Fiji. Ngona ngona ni nonda rongo ni rongito, kapaka talaki na sona bei tuktu ningito, enda na rongo the tiko. Savei sau na vunu ningito veira na timini marama na McDonald Fiji Rua e na sota sota ni Super Rugby Women's e na yamba ki ngoro nundolu rosa ngobul kaono. Ka sabaka ndaita ki ndai ndai ni rosa na ngito tiko na mata timi ngori e na vunongo ilo toka ka baka talangaki na imba. E na baka dhuri, andadonu me baka dhuri mai Prince Charles Park en Nandi e sa toki taki me baka dhuri e na Churchill Park mai ilo toka e na nonoto wase wase seruto na sota vata kei na timi ni Western Force e ana baka rowai ne ka tini ka tolu ni chune ka baka talangaki naruto na sota vata kei na timi ni Brambis e naruto na sota tiku mai imba na stadium mai imba na sena na dhana na 4R Stadium e na Govin Park imba e na baka rowai ne ka rosu ngabulu ni chune ronondolu rosu ngabulu ka ono Ruro na gitongo rene teki buteki tiko na finala ana teki buteki tiko ni posota na rona kaloko e na kabi kebe kenda kede na ndau tali taka na gitongo kebe kanda tiko meiviti rao ni nda bolina na nda tikite e lima nandola e na batini rara tini nandola e na bali sarsara sena grandstand kapaka talanga kina sana teki buteki tiko ni kina boli takina tikite ne ka rosonga bulu ka walu ni me ronondolu rosonga bulu ka ono rao ni voli voli voli ana tikite ngore na sona bay store mebaka na Jacks of Fiji Jacks of Fiji na Shop and Save na Prouds Fiji wakatalanga kina na matambose ni vanua lutoka kapaka talanga kina na matambose ni tau nyomba Pakatalakina, nanoto sa na lakotiko, serto na lengito talitungana nanda matetimi ni ay marama ngonan rua, nanoto matetimi ni rua ni marama, serto na lengito talitungan iserene, ya napakarawai ni kaona ni singa ni bulochune, kapakatalakina may Brisbane, nanoto na gititiko patikina timi ni Reds, and na Belmore Stadium, and napakarawai ni karosong bulkalibitin singa ni bula ochune. Na buku ni we matalelai ni we ni tikinea me bala tikinea rani linga siko ba norto we lawa na Fiji rua rani ore de kina na kena matalelai na dato sumanda we ito na nasion do moni da ronga do manda pote kitika ni kina kibe kim ni kede na lube ibiti ni ba sarangito tiku mbeka na ngonongo ndo tiku mbeka na kena beseni ndo tiku mbeka na kena vital noa ndo tiku mbeka na kena biloti se da velno

0: tarong ata tigaran tu moy mbuli ratu ena sere rekina longu ko titi me vikenda ngono sa tin ka avo tin ka ona na miniti me viu ana kaloko ne jena kaloko ndana baka na numu tikina ndana vibu sekiti ko memba leta na New Zealand Music Month Music Month chingo na bulo me maina mateni singa me dabu na ka ro tol sanga bulu kandoni singa rana numu tiko kina o yiri ke sar nan dawu lang sere sar ndo viva maro ta ke na butura ran lang sere New Zealand wili tikina ibiza na na turanga with another robo ke ira na ken marama rasa mekile tu ni silandi na bukungo na buku ni langa sere and na vitam no tiko kina ya mene viwa kina tini ni linda vitala no tinga ke ko na mea ese turani korti ko mai Wellington o Ilias Atora en mbongi vinaka ni kwa
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: Dar ngote tikana to mon tonon ta kuya bea group na sere rengo diau sa bo tingo bikan de bitu na miniti e medio na kaloko. Ya mose se awa mbetanga na gitu na super rugby na gitu apa zuriti ko na mbongi bina kani ko. Nan rongi te tiko na timi nganga e rua, na timi ni Crusaders ke na timi ni Chiefs. Hoi. Ni birongo na nomi timi.
1: Ai asi na rongi te hau rua te ngoi au. Kuana toso na kono ngoi, kuana toso. Ia. O di sa dap sa tuin tiko mingur?
0: Sa mi dapa na ngito.
1: Ia.
0: Nganga na timi ni Crusaders, e na tolusanga vulka ono, tolusanga vulka rua, na timi ni Chiefs.
1: Hendina? Ganga toko mai o Chiefs.
0: Yeah.
1: Iyo. Rau visi bingana bita na kai?
0: Ba.
1: Ba na kai.
0: Ba na kai. Oya undo nungu timi tingo na Crusaders. Se mbera nirto tiki kungito na nruwa. Undo nungu timi tingo na Crusaders. Pat ni ruwa ngito kino. Marika wunimbaka. Rupi ni gazawe.
1: Mataka sa toro na mo.
0: Rupi ni gazawe Auckland Blues.
1: Sa mataka sa toro na mo. Mesatu kirmi na mdo tamo. Kota toro na mo kato. Mo sangga i.
0: Ngay gurto na Crusaders.
1: Oh, totoka, totoka. Nirto sangga i mayroto sa mingangga. Klaro matalo talaga o irana o irana sarsar ba bibi ni irana ni sarsar to kro maro ta to irana na kon stadium bo ya kora sa sargi ti ko kina aro matanga ni sa lebu sar nangito sa tu bona kiti ko na backingo come na kawya ni borto i Christchurch kono bono skizim kono bono meleda ke yena stadium bo meleda kina na
0: nangito eh super series na kapango me nda sala ko kede
1: iyo se andi sa tu nga mo ke mdo ke mem sala ko mo ke mami
0: iyo
1: iyo banu ni vina kapato na timini Crusaders banu ni vina katala nga kapato na timini Chiefs sa kila ando nangito vina kangori ngwa sengito tiko baka tombungo eh o tia sana kai madala o di so sala ko dake ningona sana lakina na semifinal na ngona ya sana kai matatat kina dutu kurito sana kai matata na matini me ke sanga i matata ki no deo de ngole da ke de ngole sombo i o de o de io en bexa uti bo da kolonga tani na matati menin rua ambo ngole da ke toka na komele mertolingi to da ke ma kome da sar ke io klandi klanda matalondi no kenda ni da mesa ra virtu no to mengito e kla sanga na ti menin rua se lebu sar ra bonor to da ka ka ti kina o kila ndo talanga beki binaka na mbeki mingo mertore ni wabinaka takina noruto ungito kenda da babanu ni binaka verto na noruto ungito en vida na ngito sa abo tingo ki verto eh
0: abo ngango chuchuka ni ngito na maza mingo
1: iya na kauteti ni rao ni
0: 16th round eh ngom nango na points table arto liu sarto ngango na timini Hurricanes
1: Hurricanes
0: ni musa ngabulu na pointi angai tarabu chiko Chiefs iyo kila ambongi ni kuwa sana kamba dhaike Crusaders eh na yo tena orto nganga ngo orto chiko na kavani
1: tutungo eh
0: iyo tolu sanga bulu kaono Blues katolu tolu sanga bulu kawalo na Brambis Kalima rosa nga bulu kadhiyo na puendi kaono tiko Reds na rosa nga bulu kawalo na puendi na Waratas kapitu tiko rosa nga bulu kawalo na puendi o Highlanders kawalo rosa nga bulu kawalo na puendi orongo orono sote ni mataka o Force batike nrua o Force kadhiyo tiko rosa nga bulu kawalo na puendi o nrua katini tiko rosa nga bulu na puendi
1: ya rona sanga tiko eh rona sanga bako koro gori metani na mendoa metoso dake ya maiburto gori menandua kinao no en matitimini Australia bide tiko
0: rua
1: que no puedo quedar más de 10 minutos en tu toca ahí andaba más rondina
0: o sea, se me ha venido con el judge ni tu tu
1: y esa vina gore no te tomo más de 10 minutos que te tomo no te tomo más de 10 minutos que anda la pacífica gore salimos a usar na que no vivo saque salimos a usar na que na vangraitico na que na tuve na catimito son itale na club gore ni mona pacífica
0: y andaba
1: ni vina que por todo
0: no te tomo kana reniva elolele tiki te orto tiki na zorubo mbaleta na
1: iya na kaya na kena sige ni toso tali na na klabe iya nda bani da sarungo sartiko salim sartiko ratali tagatiko mera rao ni rato songa na na mata timi gori kina ndo tali na vanua ase tagatiko na kena bibo sake o kila nuto mea mai mai na kortura nga okwe sa tiki da bani kena itugutu na gaitali
0: ya vama tela la yuka vama
1: tenibe na dio na kaloko
0: na dio na kaloko ndo manu tono malumu ni tombo kene vo kura na vilu teki mongose ni tio veta kula Selima na ngau nita limbo lebenaka. Benaka balibu na siyama tiku mayene PMN Fiji sepa mana.
1: Fiti.

0: Taki taki ni, nei lala kai mana koroturanga o Iliasa Torre no bungi vinaka in time. Bula vinaka Iliasa.
1: Ia, sa bula vinaka do bula vinaka mai o Kalandi, ni sa bula vinaka na nonda ni se mati umaya ni be uli uli uli uli ngaravi ni pamana se na pia men viti na bungi ni varo buka in time. Ni taki ni o ni tali takatiko na itabi kersara ni ngaravi tiko hongbi bina no ni vise mati tiko en na program we nambungi vinaka ni singa baro bukendai.
0: Vinaka Ilesa, kila kene matenga, andona sa tuko koro kita kana matete meru na timi ni Crusaders, kena timi ni Chiefs, and nambungi vinaka ndai.
1: Iyo, andi na sara andona ngito kukoro wareita kana timi rua. Na timi ni Chiefs, kena Crusaders, mevakani nda sama muri tume na sosote ni Super Rugby, oro na timiro rongo oro tiko en a vete vete ida ke wato kei toka na top 6 erto na timi e ono erto sa lau rei tiko ni erto sa rawa ni erto na guru da ke en a kena lei palata ki na bilo lebu ni super rugby en a emba ki rono do lugo sa vulkono na timi ni Crusaders erto a tambe ni en a emba ki sa oti erto kavati ko en a indamdambe ni poindi en a ngono go erto Ganga en tul sobul ka ono tul sobul ka rua ni mai rava na ngita. Do sar na ngita kukua. Erto liu toka na chiefs. Erto sasanga toka mai na loma ni matai ni pima ma. Le di di mai na kene ka rua. Skoting orto na crusaders. Erto skotale na chiefs. Ngai ndo na non roto kaupolo vake ana crusaders. Le tambaka sar non roto kapitanya o David Havili, lagi tidu arto torto karena nunda tu tatang maki, me ada serang di lei zaba nangito. Oh itu tiga nangito yang nararabu my my Christchurch, eh, na one New Zealand Stadium lo ritokan yang bau sini bila kasar tonga. Yo, na uti tali tongango, sana paru tiga butal ngango my my serenero, na soto kina na timi ni Wartas, kena timi ni Brambis. Ni mata karena mata timi ni Moana Pasifika, aka ni mataka o kalonga tani mi sile ni mataka o sana badi ko muria la kete na sala era do muria na ngilo skina city le ko kalandi na city ni lava ena le ena longo la le tiko na sota ni mo na pacific ke na reds mai albany mai no saba na ka ni mataka o ti rona ngengi tiko na hurricanes ken highlands na to ngai so so tiko na nda mata timi ni fitin do ke na western force en la mani di wena bo ni mataka na bo de sti mai to na na makiti ko ni ni sare de tongo sa via bo sa tongo ni tingango sa ndo talenga na so so talenga ni dito en la mava ka tu mai o ti a sa na bandita ki ortu na leon o tu sa na wale taksar me tu sa na le so so ta ni mili madala na sim finala ke ra o ro na ngale pala taka na pilo lewo en la final Angono sa raman ng ango, rona nung sa mata timini Pacifica, na mo na Pacifica kina Fijian dua, rausa na sinra ni rona kay Okazaki kina sotote ni top 6, eh? O tuna leo na tuna kuta kya. Yung doon nga nakarusa na doon meron na sanga tingo, meron na sanga mandanga, meron ganga, merawa ni ra... Wandi tayong ito kina, wala nga daw vito ko, kira nga daw sarsara, wala mo vito na tinirwa, and ringo na kesar, rondo gitkina, sotote ni superaki.
0: Vinaka ilesa, wakathabi urutou na nanda tou timini marama na nrua, McDonald's Fijian nrua?
1: Iyo, tou ngito ena marama sa awati na ena sot-sota waka tou tou, eh? Me waka waka doringori mai, mai suba. Ertou nangka ikito takitiko ena sot-sota ni suba dabi. Nanda sot-sota na marama, suba rugby nanda na marama. Ero nangka isotan tinga kena timini wartas. Aron sa tagti nga may serne na matin dito. E doon na, na kay laureti ko, e nangunong ko ni sa, ta, tiko po, may sa kukuha sa kisarmay na iwaro ng dito, era para mga rita na tiko na nanda marama. Wang mimbi ni sa vitarabiti ko na sotsotay, nanda vitarabiti ko na supa W man, o to na nanda to marama na tijanan ruwa, na timini ruwa women. Entah apa yang saya ulang sarat, tapi bukan membaca kekina.

0: ti bunga na baka ni ni ni rawa ni rato na la beta tal no rato i bunga rolling to da rete ti ko na rua tu le mpa ki sawoti er to le ya rawa sar ti bunga na to le rawa sar ti bunga finala to er rawa tal to kani na sim pana a baka mai bia lutu baka le lai a stanga i me la beti da ketale yo da rete to kana mata ti mini fidia na rua to sa ti ngo sa tiku ki no ira na non to to onele wa era gito mai en leo ya vitu so era sa gito da xtare na timile uni valta ki bonua ka tiku no pokani ni ni rawa ni to na rawa tendo ni so so pinaka era so to tenemba ki voyer to na so tiku ke na mate timini wartas era mata ni non to wagoki ni so so ta en super w nemba ki wo
1: Vinaka, bon dua na i tuku tuku tale mbo madhala mai mbala i tira tona moana Pacifica?
0: Ia, yeah, nangone sarangangu na nakanga e sarabari takatoko mai orto na wartu wartati mena New Zealand Rugby waritakatiko orto na Kanaloa orto na Pacific Rugby Players Association ni kakerkere sa tigo virto na na New Zealand Rugby sawara ki tinu ame rawa ni na matala mai se rawa sa non rotu waka sa mai au kila na na kali nga sa raka tinu sa rabi tala no asara kimba nga wira meron ngei matata o zi ke waka entua e sa na soli wana leise ni me sa volia ke senga na ka u ronga de tigo na loma ni madongo ni do na vitala no tanga sa baga de ritiko ke rawa ni ni rau shareholder e mendu na company me vaka me major shareholder me volia na majority shares ni moana pacifica me ro ro ni shareholder ena ke na divi vaka na moana pacifica na sa sanga ke nga sa daga tungo e sa va tamba gindo tunga na kena sanga i me maru na moana pacifica me ra to toma na tunga na non to ngito tiko e na so so teri super rugby kenda sa rida na rida tiko kenda mai viti na kena vina kana kena tiko na fijen rua e la veta saranga na iba tangi ndingi ndingi ngito ar le imbasi ke sare me ra on le balta ki vanua na ka tu bo pataya era na numatiko ira era kilatiko na kena vinaka ke waka e na mani yali na mwana pasifika e na vya tandrea na itostoso ni matani katu mabi rau na matatimiru o Samoa keito e na kena waka sa mbeka ya kwa e sasa tiuki na sasanga me rawa ni sana sanga itunga me nantua me rawa ni na tomana tiko na kena waka ilapote ki tiko na mwana pasifika yo tiko na waka nini ni rawa ni na kariwa kendo na kena madala e na mwani madha o mingo ke seanga ni mpera ni ngai pagaidhuri na finala ni super rugby na yamba kiongo.
1: Tutoka, bondo tale na nomunro uwe tala noa wa teke ina nomunro tu ndoni weba tabulivi o tana umanga ina buku ni nono sana ngole virtu na All Blacks?
0: Iyo, tana asabari takitungo tana na nona baka nui nui tau manda ni na rawa ni na toma na tingo mo na Pasifika na nona gitu kwa na Super Rugby. Ena nona lako mele i vitoko ni ena dauni vi mga na team ni All Blacks. Vakasa mataka tingo ko ena na kena bimbi ni rawa ni na lei vise mati ena nondra vukei. Oira na daugito ena loma ni mata team ni All Blacks me rawa ni randovata e na ka era na kapai. Na kena mai basika na ka e wakarei taka na dori bivaka tabulidi sa mai vengu. Scott Robertson e na loma ni ambaki ngo. Na nume kino tana na ndo na malini ni nana wasa na niru vitala noa. Kirua sa waka dharu iti kila na mazo tulumbeka sauti e ka toko kwa. Kambi mbitiko na nondra duovata na dau gito ni rado vata ya ni na vika ke sare na kabe na rau ninge lei ni ndo vata na non relei poka gor vata na itavi tiko na lo menda ra melinga ra na no moko ni mai basi ka pakalila i sombeka na peileti ka mai pakapuna na nona mai pakadingui na doni pi pakata uli di sauti. Yoko ana nona pakasa mo kwa balata ni rene tiko ni lele utiko na ngoni pasifika era sa tiko na lomen tim ni All Blacks erawa ni na levisa matiko ena tabana ya merawa ni pakapina kataka na nona raka kapata na don kito gai bisa mati virto virto velu taki merawa ni na laveta rake la i vatangi ndi ningito e rao nirto vuari taka na All Blacks tiku vui na ambaki kwa medidia ni mea zao vana soto tini vurvura e na ambaki katu mai
1: Vina, kau kila, kina sato sato ni na national sport mai lama i viti na OFC League
0: Nam dongi to mai vonu mbalavu Iyo, erua na mata timi rosa la mata vengo kina final e na gai vaga diri tiku e na singatamu mai Eden Park. Na mata tim ni Okalandi, ke na mata tim ni South Melbourne, eh? Mai Malvani, mai Australia. E rau sana soti ko e na finala, e na e kami ni Singatambu, au kalungata ni rau talinga ni unambo ulei tiko e na finala, ya. Me una lei tori tukutuku tali tinga mai Kina, e na e kami ni Singatambu. O South Melbourne, e rato apakandu ka na mata tim ni Vanuatu United. E na nonito soto e na semifinala, Okalandi pakanrukana mata timi South Island United mai Christchurch and karua ni semi-final. Na mata timi ni Vanuatu, arto pakanrukana mata timi ni Mbula FC. Toa na ngito kukua sara, eno pakanrukana na Singapore Roy Sawati. Poder sa tinga ngurim ay Okalandi, asa liu toko na Mbula FC na ndua keisenga, ka oti oti sartunga ni kona kick. Doa na zange the wiri taka mai ndo na dorwo ni Australia kito tiko na pano atu ya ertunga i score rockina na kena score saranga ya mai tai ndua ndua otia zaka na sudden death extra time ertunga i score tale pano atu ertunga nga ruo ndua ertu lama tada kikina sin final ertu sanggale ndu kikina ertu sama tai ni timi na pasifika mertu turda kena sin finala Okalandi ke South Melbourne erona sotiko ena ya kabini singatabu ena rara lebu mai Eden Park ena finala ni OFC Pro League ena mbaki ngo matai tali tunga ni sotota ni gito soka soli professional football vagadori ena wasi wasi ni buruburongo vagatoka itiko na Oceania Football Confederation
1: Avina kapale, mundo tal mbeka na tuku tuku ni pia pari taka ni bermi zaba na wasi ningo na ni na ilala kai mena korturanga na mbungi bina kendai.
0: Iyo, dapa kasam tal taka tal tuga na ngono gwar tungi tal tuga mai South Africa na nung tamata timi ni under 20s, eh? Na timi ni under 20s, erto angwale take na mbara wa saoti, arto lengi to mai, arto gitu ngomi Afrika. Na nono to mateni gitu, erto gitu kina, en mataka lele itiko ni kuwa. Na mataka lele itiko ni waro mbuka ka lotu lewe itiko mbeka meesana ya. Mea ka witi mbeka lotu lewe meesana kandua. Erto mai nruka, nruka vivo alikachara. Erto nruka kina matatimi ni chili. Ukila ni aruso vulka ziwa mbeka aruso vulka tolu na kai. Erto wali utiko ena mataini bimama. Erto ngai e rawa ni rato tambaka na mata timi ni chili na nono to skoe na karuni mi mama to nganga erto no kai sotaliti ko kina mata timi ni South Africa e na karuni rato kito e na singa tu siti na mata ko tu mai ka sanga rosot kina mata timi ni chuje ni rosot aro no kai sot kina mata timi ni Africa na mata ko tu mai kai sot kina mata timi ni chili e na moni mata ya na sototea Ertu li waru tagi tu ngaki na nabi mata time so go ember tu na soto tele guni burubura ena under 20s ena bulo june kana lengi tu kina na mata time ni viti yo me baka wa wa seta tu ngana tu na lugu koi tabi tu kina na pika na maga sauti saat tu utal tu ngana na soto tani non rengi to rakabi na ngone buli ena biasa ini selain tu na kana bini non tang ngone ni viti er sa gito tungo tangani lewa er gito rakabi tungo New Zealand eu do wali tu kan anu ku vakasa manu ku pakana nanu positif tu kerra wani tu ya wala to mai mai na fitirak bi union senan dua mertombo tali vir tu mai sona tali dirati ko ni go rai dira ni rasengone tonggo rangai tigo bu mer basi kada ke sarra wani ra wandi tekira ena kila ningi tu sati go vir ena rerivina ke mer bau Dala bitu vira na matan katu bimera duru na kene na kene minin rua te rao nirlei. Baita visara na timinin rua. Ena kena sangi tima me baka bina ataki na rakabi. Ena sot-sota, ena dau sot-kina, na nonda mata timini wanua, te mata timinin rua. Ena vi sot-sota iso poka duritiko ena ngonongo. Kau katuga, nangito erasa poka duritiko na nonda wani beisinga poka ruwai. So erangito ena poka rumbuka. Ta to to kasar mata la una pasar vira ke na ibata ngene de era sa e do toka en ngono go vani ni bina ka tigan vi ki muni na vi tum tum bu vi mata wale so er gitu ti na no muni ngone na vi se ni slan de vi kur guna ba er gitu ki na kanuita ki ni rawa ni rana buli ti go bina ka rawa do ti go bina ka non rita vi ni gitu de dona singa tandola na mata di katumba merawa ni raduru za keni kina ena vishi nga sati kwa mapanda.
1: Mina kasarabalibu, kembalimbali ngo ni kemnina tiko ya Albani ni mataka. Rere ni gelebo kwa witi na bola report tina ndalana mai Albani na mbogi ni mataka.
0: Amen, amen, amen. Vina valibu sara. Salo lomo tiyo ni vi kemunike sara.
1: Vina kavalibu na ile satora. Eno buku ni na itekita kimena korturanga. En mbogi vina kanikuwa. Nasira ngondo sabote itike ni kine baka vitamani. En mbogi vina kanikuwa. Ndamo ikite ane buni sasari. En sere odhei. Membe itaki.

0: ta mo to no vi bo ya wa en na sere ke na kelo en mo ngi na ka na sa botinga weekend e rosa na bul na miniti me tini na kaloko nda vital no ta ka tiko me bele tira na lube viti se nda kila tani ra kila ile bu sere kila tani en na buku di non ra langa sere ngo e nar sa me langa sere tiko e ni sila di yo kona mara mo ngo o sesi andi na ni sanga ni sudu me viti sudu nga ni sila ndi bala tanga ni wakawati wakawati na turanga bon turanga ni viti ko e da mate sa ro ko na langa sere na langa sere na sere mo ka viti viti ko na sere a kile le bu na kala kala bu le singa ta toka ni da mo ko tu ya wasara talaki na na ndolo mani kila harusala ro langa tabata ke sabuto le bu na song ko da do ridi ko ikina me langa sere kino sesi yo ko ya sudu nga kalandi born into a musical family na eden na eden no back sio eli yes sio eli ya na na eden ni ba wati ni tevuni ko ya ange ngoli eli tumi tevuni vale la inverni le stal mio kalandi na ngono go sati ko ya kalandi tosu tiku nga na langa sere bi bono sio do langa sere kina do tali takana do baro rongo bi ko ya ke mo ni ke le na do tali takana ho rongo be ya sesi
1: Ser vos amo le vi que vota vi que mi. Ya na tu da kala ni vola singa mai ve sesi. Cuando me non da vale vale sa vota un guerro so vol ka dieno miniti me tini na kalo. Gana PMN Fiji se na pamana
0: viti.

0: in Fiji.
1: Ya menawa bulu-bulu ni indelin tu lebi, an.
0: Revenin
1: Roman Roman.
0: Oh, Revenin Roman Roman.
1: Sema, Revenin Roman Roman. Oh, Revenin Roman Roman. Waka mai...
0: Yellow Ribbon.
1: Yeah, na dina sala ko tiko mingo. Waka sa mai do teni kina na matago. Mara matago. Bina ka wale, wikim ni na warong toko mai na bongi dain-dain, nimbula, nimbula binaka, nuita kino ni maru taka toka, na nomu ni singa baka rumbuka ni kua, na ikarosa ngubuli karua ni singa ni bulo me, so mbeka vikenda, sanga isuku tiko mbeka mingo na daka-daka, Virna Lubenda, era suku talanga me na buli ni kua. Da mai vivo sa gitiko, da vital no taka tiko, na veka so en dalak du ruma na singa ni kua. Waka talanga kina non da rai baka na mata na singa ni mataka, ka baka talanga kina na singa tamu na singa ni turanga. Vikenda da so vikenda, do tingu baka na bilo ti, do so baka na ra vidi tingu baka na bilo waini mbeka, se do baka na beseni, mai taka toko ngan kina da so na vital noa. So talanga sa gaya utingu na non rasa rangito matalaun di na non rei dana nangito ronon rugito ngo na chiefs baka talanga kina na crusaders baka talanga kina lip sar naka enda re enda tubu tubu kati ke kina pa bimbi na lo mani bulongo sa bolek satu ke ani na vima mani yang baki ngo ka baka talanga kina non rei baka nama ten yang baki ketumai na baki na vauti ni yang baki ni yang baki ngo nimbula nimbula binaka Gona pama na viti sena PMN Fiji.
0: Ya, ya na serta na mga angon sa po titi kani wiki mdo na bubale na leweni. Abi tasai pati ki nambuna e One Tree Hill. Abi tala kina na bubale na leweni mai paremremo. Abi noki ki momo noki ki ni flori rumbula binaka. Sanga ni mole zabi e parama talanga e paremremo. Ntosa nanumitike ni nisirunga patalaki na wiki emu nikeve na marama tinanda ranambunda kara nasi era saka saka baka nasi na nonda beivale nimbula rangwal meibiti rangwal meike mengarayvu na itabi baka nasi na sirungo nisabu taike nisartike nikina nambungi vina kaendai
1: Ipotei talitunga vi timo di lalambara vi kei viti ni lalambara vi kila ruba rong toko mai na warumbuka na kabinikua na seri talanga go ipotei vi kemu rao.

0: Fiji.
1: Eu sei muito boa telebo, tudo aqui mai, eh?
0: Ser-se-revi.
1: O que lança na dinangua, sala, o sartinha, o meio, o bibi, matango.
0: Ser-se-revi, é na serra catubu,
1: sa... Sa catubu-tubu, é? O que lá de livro, catubu-tubu, tico na conongo, pina que vale na durri, pina que vale na vanta, que tico na serra, a ver que a menina lube e viti, de barrão, tico meia, neve, sei, e nisso lá, de barrão, tico meia, que na, é na nome, ni vale, ni, do tico meia, que na, que na vital, no, ni mai oti in dona singa di daga daka na singa di buli e na singa di ko wakarumbuka na ika rosa mabul karo ni me na ngono nda bali wali sa oto ngona tine na rosa mabul karo na miniti
0: sanga ni mula za bo yirta ngana do barong tiku me na live stream me ni pmn.co.nz ni mbuli vena kapi kim do na viti nani o ba o ni sa nini do barong tiku me bundle wetlands na ve singa barong buke sara do mbuli vena kana viti nani ve mbuli abe na kapale muna do siya mtiku mai ke na do viti kon tiku mbuli tiku mai en na pata pata vena kango ni pmn fiji en na ve mbuli kene sara ni barong buke ya mo kala ni ku a dona tuku tuku mai vanua ana huku ngani kena mai talasi tiku na kisi oro na turanga iru ka roa kila kasa mata kini roa a waka matea na turana uvisa
1: uvisa mai
0: ilami yo au keni salwai bat ke chopi seni loli aro a rere mata bila wai e dhake mai suwa en vei Daniel Gounder na turanga ni lewa ka sama ni mei talazi na kisi tarongi e se dhabo na hune talazi ki na ngai tukuna ni turanga ni lewa he's not obligated to reveal the reason why eh? Ia arto tukuna tampani bimbe tekini matentu ni e tiku tali virtou ke makarto na la kabra na tobi bangangai en ni en la le yazo na ngono mero na vesta la mero na reni vesta la ino mo nga ngo sa tala jini kisi
1: tala jini kisi
0: yo kla ni le le wera a bitang na tiksar ba kali ni kisi ngo ambaleta ni yo ir na kile ro na ruongo ro singa ni na maka me na ro ni ro ba ka zo na na na ya ni to bo ya ya dari zane anon ramaro tiko na abu vale en kena tanga ya tamba tiko mai en angon sa tanga tiki nan rupi sinto mna na kana nan ramaro waro na rua o keni salwa ibat ke chopi seni loili en abu pun kena sami tala si en ya mata ka ni kuwa
1: Bir talanga na warong tau mai na lebih viti na visa ini selanding ar warong tiga mikir na nongo nongo na sere tarabongo minum ni tu doko kiwe nogo dolomani ulu sa dava au kila warong tau mai nongo nongo kila nongo limbeka no na libai kavi no kundere chico
0: kuasa full chau ser tengah ngomong sesine lumani studio Asanga ni ngwele zavi Greg Trail Batike na Okila ni Visiko wabu kitiko kwa beira na Luwe Viti Era ngwele maya na dhaka dhaka ni RSC Tiko na ngonongo mai South Island Visiko wabu kitiko batike ira Vitala no batike ira Tala rongo rongo vinaka na vika Dhaura katiko maina kabi ni kuwa Ni sana numi tali tinga ni Greg Batike ira keza sara Na Luwe Viti Ni sota tiko ka Abi maliwe tiko ena singa bina kani kwa.
1: Er talaga na lubi viti kora sema tiko mai na live stream go vera kora vaita viti ko ena nanda matai balu baka talaga kino ira na lubi viti udoko er sa biu bano mai viti baka te kenda runga sarang wale tiko go mera li venga ravi ena vesa i buru buru dapanga er ravi venga ravi kina ni mbula binaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pensenyasi, tangi the law. Wakumaru te kende tiko en salka kamuraki na PMN Fiji sena pa manaviti. Nimbula, nimbula binaka, nimata binaka mai, nitaka ni unimaro takatoka na veisere so, lako tiko mai nomini tevel ni kakamuraki ngo, ngo nomini ndao ni begravi Moses Dova, kei Eleanor Turangai Viu. Nitaka ni na ndana, vima ndana, vimbulongo di tiko ya na veisere so, na lako tiko yani, en ya uwa binaka ngo, mea dhava yani na tini karua, na sere maiwe kito, kiwe kimini, maiwe kimini, kiwe kito. Na nabari talibuni, Seba walunan rau, seba seba seba, lima tolundua, sera ni ni teks mai na lima tolundua, senera ni wala mai na nomini wala kerekere, na yada, wakatalanga kina na sera dhava ni vina kata, ena wala mata ni PMN Fiji. Ndona turanga ngo, ndo wala wala mai wali, wala sola rendini, iya ndo talitaka kwe na niko mdanga ni ngona dhaka tikina dhaka dhaka, na ziyo na kolokono mataka lila isa angiri mo kwe kira kwe dana sera, usa utia kutsara meki vero. O Carlo io vina valle Solondini na my Hamilton ni taka niko maru taka toka na veser so la kutika ningo na ser tarabungo e botai toka ki veke mini
2: botai tal tanga na ser tarabungo ve ia ke mini ke na bo valle a boka viti mai a na Kortorang mai Wellington a Mr. Sailele ke na nomu ni bo valle ndo bo le na ka na valle bo ndo vito ko ni kando siamo tik mai and PMN Fiji sang ngulo da bi ile setora ke ron viti nani ndo bo le na ka na valle bo na siamo tik mai hen bo ngi ve na ka ndai klaba varo tik ko ni ke me na ngole da ke mai okalanje na singa ni mataka ke ase ngunu tuni na mango sa tuku ni sara ke na me le zaka mai ndo no ke tena me buka taka tu meno ngi ko ni mataka meno na carry on tu mai endo na boke tena
1: wada me da ngai ke o kala dina nama
2: ya sanga ningo le zavi ma di buzango ke no muni buvale ndi sana no mitel tinga ni no bongi bena ka ndai tuta hebi ke mini ke de sara na na luve ibiti ni bagite kite ko mai na Kortoranga ke Wellington a Kortoranga ke New Zealand ya Wellington ni semati ko mai nambong bena ken dai na serengo ni sa na ni mitike ni kena na nambong bena ken ko
1: porto talanga mai to kau na bu vale na na tonga na bu vale na na sabu na bu vale na bulokoro vakatalanga kina e Nepia ve se nasi mela mundo wakatalanga kina vorto na buwale na Tawake family seremba tarabungo mi vote itoka veki mdi
2: tumono tu na Vegas 6 na sere oba mai o kila sa ngone mbeka nindona kena baka nrengo ki sambala butiko mbeka numu ntambi tiko mbeti ntanoa se o ntambi tiko mbeka mai vake se ndo baka ndondo tiko mbeka nisange uti ndono
1: piliti
2: kwa nre mantana yaba ndono kena baka ndondo yaba lbalile na linga kena yaba na sere ngo
1: wera kena ngone ni tasiri ra na sana baturanga ni tasiri bada mendawa pamanda ngono ngo

Koe katakata vure, koe katakata vure ni hana noto singiringi, auna numa walenga. Ni takani ni maro takatoka, na vese resoe lako tiku maina muni salika kamuraki ngona pama na viti, sena PMN Fiji, na ngono nda bali wale, sabo tongo e rosa nga vulkabana miniti, meti ni karona kalok. Mebaka nga da kerosa tukuni tiku yani, ke Elenoa, ni tini karona kaloko, na maitha putalikine ndona vata vata, ni kivenga ravi, na pama na viti, kanda ni takani nda maro taka na sere soe ngole toka maina na muni salika kamuraki ngona bandu, e Aotearoa se na Kornilava e Okalandi e na ndua sewa rua pointi rua na FM. Ia, na Sera Tarabango ke wakae ngandrevi me ngole tiko ki vei orotou na wevo taitiko orotou na nau ke na marama tina ke de Palmerston North wakatanga ki na singole dhabikina na tabele litea heni wono o aliti chese rongida litea heni wono mai penmua Aucklandi e votatiko yani na sere ngo eh wakatalakina kiwe ike mnikethe na lewe vi na ngone ngone ni viti ene vese i New Zealand tabunga ni pakarongote kumekina nda rongo dirito umanda na Waikola ni mate ni Singapore kitabua Katarina ngona pama na viti.

0: the level New Zealand on air and a nom dobito koni wakailau.
1: Tawarong to kaya pero to na ni taka ni maro taka taka na bay sir so ngol taka may na naman ni sal ka kamrengo na pamanaviti sa na PMN Fiji na sir traba to kire taka may o solo rendindi wakatal ng aki na kibe litia henibono be lin Clayton Provinchan wakatal ng aki na be Jay Saturu be Chone Taniwanga vei Vito Nebs pakatalaki no Tavini Sandiri Chone Naivalu sei New Zealand tapo ni barong tok me kina marota ni taka ni marota tok kana vei serso kangole tok me nom ni sal kam kam rango na PMN Fiji sena pama na viti no ngano ndo balu alesi sabo tongo itin ka vito na miniti me tin ka rua na klokon domani sabo au kila potai ke vei kena todo.

0: E la posi ma la hit Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav on ni secure si website is bsa.govt.nz tini tini e kat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la luang ni teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is a soko.
1: This is PMN Rotuma.
2: Nga cha ta koa lang ni miche renti ai oka aus ni asoko mustere na su e nga savat ne vese o e lang ni nga savte hanis marite ke lang ni nga savte kakat mau ekera aus ni la soko mustere na su e tironi te in os tere na su kamatem e pause music pause ne aus ne aso como estiver na sua inga savet ne vese visoni pat moleo a Bob Hazelman Maria Josef o Fanny atu live mavono vono no hoiso ang si os Miss Hibiscus Bernardo Vittori mava noke kat mau ekra ela lang ne ngasavet ne kan kanamong a iteren his ne ututum Jenny Tue Jo Ramangfon hente Shirley Lee hente Emily Kafuan Drondro Langi Jared Parker few moror Siobhan Williame as hun ngachte Carmel Cipollone mas sasinta Joanne Lee ki pui kau asa kat he ekra hanis marute ka he okif aus e ta pima ni aus ta pima amusa terena suel lang ni micherente kat mau ekra e os TikTok os sasinta is onasa te TikTok mafia a he okif makete is a sua mea e vaka Kuno Vibes, happy birthday!

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Is te ang se hoi XT minute se half and heta heta ilang ne micherente is kamata la ngoka isla vohe os ngarue ilang ne micherente ka o XT ne usu tu atakwani no no ne hoisa ko kyong la mo ilang ne micherente Hanis marita ka po e kohtang wahe e reko av mo tita kamata ni os hanwe te is ma wut ma oi av mo tita kamata ka yo av ni ma set ta tapit ma ni ma ha noki se tene isu tu atako e reko os ko ne la peria is e ma set os vaccination ha noki fingerele ki puka e inia ne e po vau hion e ma set ta ne e la po e ma set ta e av te is fingerele ma talala tiako o kota se o se no he nisi rangi lala kil som toku. Se o se ne ute tu ne rente lala kil som toku om nosi la se ut mato af afa la kil ek ma faxor ek la fingle le ki puika po vau hion ko ne la pere e maseta matiak o kota ne. E hanap ne os rongrongo o yoyoka os Ngo iyo ka os rong rong tutu e lalang ne Facebook ta ka ngo raise fama food lead FX e Facebook ta fama food awawa on kono huang ta ka ngo hata pe masi messages ne fe e fan ne rong rong ta ang ma Fak mani as hoi whinganga ni kota asok ma vese ma as sasinta skills ni Samuel atau keve e reko andre ring os fei fei inga ni os famori os fei fei inga andre ring afo yung on afo inga ni on feta reang la hos e reko famirin reang tung suyuta ni rong rong ta fiang oka ta tit ka tung ta liu liung ki e longi on tung ni suyuta ni tung ni tungit si rong rongot ni foi ma faksa reksi se is ni aiso eke social media and ring is la fe hat hurt my heart si tine is foi ma kota af ek Poi andre ring, fak mani tini ngoi ea, yo afo yung hospital tini is fesisi os TikTok ta ni. Si os TikTok ta si social media. Kala lang ni micherenti is os rong ni heek fesi is. Afeke os Facebook ta. Kakat mau ekri ngoi niya ni makata hela asok e reko os Hanua Games. Maktango ina ni la ri e aufiong ni hualta e renfolong hul ni hualti is me si aus ni noh e suva tola limang hul tikiti fingli mata yusi si os noka e suva mata yusi os hoi a fingang ma asuhenta savirine e riko hanapit ni tiketi ne ma utut ne katoang te isla soko e kat mau ekta pe ma os consultation e hanap ne os constitution a hela os constitution ne fiti os fate is Dr. John Fortiaki e Andre Renge ma oire tek ne is famero tu mala pola na o submissions la rake kos a hei e reko constitution ne fiti 2013 constitution e risa hei la yo hu is the constitution ne constitution is ours is famori ne ma siren is famori fingle mata na musa he la se utut ne consultation review la asoko kongo inya rong rong ta fyang ek fat is dr john fotiaki rakek ne la la ta pe ma si rutuma se hinse siang ma koinang e rutuma kipuka wa foi ka constitution kat hoi so wangra si os famero tuma fingli mata na o musa hei se tike heta e reko av ma oi is famero tuma os lio kata fekra ne kat ne nera e te kai te is ne ma faksarek se is pa merutuma fingle mata la se utut ne hoi fingang ne constitution review la a soko ki pui kai pa ini ati hoi ek se mua la se PMN Rotuma page e Facebook e reko af ek rongrong te is os fati is John Fotioki man video het rako ka ngaru te is ka af ek e rensang ma fol ne mei Rotuma Day ngata takua isla la wek se ta makat tino a hunt ma isla ya kai ok if tine osu tu ata kua mene trong maliom se heroi te lang ne micherente ngacha ta kua PMN Rotuma.

0: This is PMN Rotuma.
1: Nga chita koa isla ngoka isla vohe os nga rui langne Micherente mene tsang ma fool se heta heta. Kong hei la vohe is langne Micherente o ekse tene os tu atakua ne tengi se me as Facebook Live tape ma se os TikTok tene ofat e reko pola sok okif os nga rui ne e reko os Maori tape ma poma helium se ta teren hoi okit mais oe ka tipo se hanis an oitu e on retele leit se os meur te tua ta koa. O ek se os sasinta Samuela tau keve e reko nani on avala pola isra haifingang lang ne Micherente. Aga hoi ek kat ma ekra os sasinta mafia e TikTok pep che tapi ma e TikTok market nila chauf e tiai tu ai okif awar ka kat mau ekra os sa hensi siang ne noh la mo e Facebook live hanis mo rete ka kat di omafa omasa kat a fekra ma kat inya ne si atam te Facebook live ka ai hokif tini os tu atakua lang ne nga sa te is fala nga cho itu la lu me ko mus meur tu atakua ka hoi ek han okif av motita se isma oi e ut ne te a southern hemisphere ina ne au motita helen se is a fingle malala tia ko court ne la peria e ne o vaccination ani la peria e e maseta ne ka ela rako ki ta pe mai nga savat la noan ka matan os os hinsis yung sa muata la asokwa la kamat e ren folungul matata sapatone nga savat la noan nga sav ne feang sa muata. Samoan Language Week will start next week Sunday on the 31st to the 6th of June. And just thinking about all of our Samoan family, I okay. Os koinang sa amatu tu atakoa os hensi siang os koinang rutuam ne inos se os koinang helave e sa mua os ne mumustot sa mua mahe okif Samoan Language Week. Nga savit la non matais la yo se filo ne amnek ne ngarue la yof exin elalang ne nga savita ang ka oe ka ti pao si tene os tu atakoa e nane o musava elalang ne Micherente isla isla teangis sia fala ngacho oitu alu meka mus Maori amnek tu atakoa ne fu ek la mose os la ngacho oitu la alu mek maki kia se ava te isla hoi poang hoi ek e nga savar la noan fu o mus ma alulum maka te is fa hapa lama lama Daniel T ai okif tene aus tu ata kwani tene se la lang ne Micherente kala yo he si os ngarue e la lang ne teren hisne ututum